0: wara déplacer à temps rek dafa wara yobbu dem fé à temps warul am fu muy taxaw warul am luko tarder légui nak buñu légui comme médecine dafa avancer suñu évacuer malade dañuy def manam yi nga xam nécessité yi nga xamanteni même su auto bi demone ba fay fofu sax manam dinañ ko monter prévision manam dinañ écarter dal danger parce que dinañ def premier soin yi bi danger en général moy accident bo dem fekk accident bi am sur le coup nga wara jël ay nit sauver len ci benn hôpital bi fi gëna jégué day fekk nak hôpital bobu tamit mu woor la ni ki bo fa démé au moins da nga fekk ñu mëna def première urgence et calmer ko ba mën ko référer donte ni Dakar lay dem tamit dina mëna dem donc médecine avancé na légui ba nga xamanteni bo jëlé accident dal boko indé ci hôpital mom mu manki dara soit mu fess wala ñu am problème chirurgien wala gynéco ñoñu aussi buñu parfois dañuy am absence ñom tamit da ngay jëlat yobbu wat fenen walay bobu nak dinañ def yi ci war yépp ba nga xamanteni donc dina mëna dem non parce que du question daw lu bari question baña taxaw la ambulance ñu bari dañu fogné ambulance bu génné rek day accident dédét démé wut non dafa am malade bo xamanteni mom koku mom mo gëna urgence par exemple mën nga ko jëlé ci ko xamanteni day saigné dérétam day tourou koku mom lo gëna gaaw mo ci gën
1: bobu metti bokk ta tank bu dam
0: ba pokku ñu ci tankam dam bañ mobiliser ko ba paré nga xam nañ ko wara yow par exemple ci chirurgien ñu ki ko ñu opérer ko koku soko dawalé ci dëkk bi nga xam ni tali Sénégal ya ma gëna xam tali yëpp ñoo koku yow ambulancier bi day dang koy lor da ngay lor malade bi
1: kon ngeen malade yi ngeen évacuer faaw ngeen xam li ci nek
0: non da nga wara laccé
1: yow ambulancier bi
0: bo gisé mané la won nañu former parce que man dama dudd ci secteur bi pendant 20 quelques temps xam tamit di observer di gis tamit ni ñu may fekk sama hôpital di référer may xol ambulancier yi di wax ak ñom di wax ak malade yi di xam ni nak kon li sincèrement di jarna kon parce que bo waxtane rek di nga xam mané nak kon ministre bi na defal chauffeur ambulance yi formation
1: normal
0: formation par renforcement de capacité bob c'est très important xol biñ koy wax fi 2023 mais machallah ren commencé nañ bu dugg nañ ci région yi di ñu wo comme ni ma la ko waxé won sax pour defal len formation parce que li nga wax ni mo am solo chauffeur bi bu ñëwé ambulancier bu ñëwé lim wara ñëk laaj malade bi lan moy problème parce que corps étranger ki wana doomu guerte mënul noy koku mom urgence la ki wana dara xalé yi comme yoy day am ay décès parfois malheureusement légui ñun ñu ngi wax sax suñu docteur mam ko bëdi ko féliciter mom mo ngi fi légui ORL la mais buñ fi amé gout won ñun fi dañ doon joggé fi dem Thiès Thiès nga ko doon sauver man sama aduna yépp ben yoon la musa amé malade bu décédé sama auto té corps étranger comme nonu la won parce que xalé bi doomu guerte mo jaar ci bakkan bi wacc ci tiwo bi mi wara inspirer min départ fi war ko yobbu Thiès donc bobu ORL bi amugo ton matériel yi mi meuna dindé gérer affaire bobu donc malade bobu bokut ak malade bi nga xamantene dañ ko wara référer fé
1: kok mom boko yobé mom faaw nga dawlu
0: non kok faaw nga kok mom do lo gagner temps doyou ki nga xamné ni aussi day saigner directam di tour té amo lu ko meuna téy kok da ngay def lu bari ki accidenté tamit am hémorragie ci biir té xamo lu mu démé kok yoy yep dal mom waral formation bi ñu di doon souhaiter ministre de la santé bi fi nekkon à l'époque vraiment mais tamit actuellement ni mom ñu ngi ci commencer dal ñu ñaan aussi mu jëm kanam wa té ñu yaatal ko
1: jërëjëf Ablaye gi xamna ñu jël rek quelques auditeurs 33 976 0909 mu melni sa temps bi li ñu téré loon danaka xamna né lama le seigne cheikh topato ngi sama waxtu bi tuuti rek xamna 4 minutes la ci ambas rek assalamu alaykum salaam wa rahmatullah
2: ba ñu ngi jaar
1: ba jërëjëf
2: Je suis venu à la maison.
1: Ñu fuñ
2: ko défé ñom
1: centre de santé Serigne Abdourahmane bi ci wetu sous-préfecture
2: ah xamna xamna
1: ah fa lañ ko wara defé
2: waaw
1: bi nek fi
2: sous waaw ko marqué bu yoy waaw du ci am sol xam nga waaw marqué ma japp ndoy dañ ko wara organiser do yu bari xawñu wara organiser yu bari xawñu wara organiser
1: waaw waaw
2: yu bari bari parce que mo xoy daan ka mo bari gu deguuma yu bari man mu ci deggu ñu koy
1: waaw
2: wajal magal gi daawr nak yu bari nak
1: waaw
2: tay buma ne nek tam milieu bo xamné fu ñëppi xam la comme par exemple fu melni comme zone juwañ nga xamna son ki le manam kër bu ñamul bu melni centre bu xam da xawa jégué juwañ da xamna dina baax xam nga dafa nek forme carrefour ñu bëdd nañ ko mëna xam dara fa fuyom barem ko fa fuyom barem yom di kamna
1: waaw
2: ko tam mo ngi gëy ni ala ma ngi da nga yeen diko def sax waye comme jamono du téel du ñam dégg xata ya war ñu xam ñu xam ñu bari dañ ci xam ak yi ak ko dal dé maam day yom dal na ci le teur gënal ni
1: wala
2: di gën di wotré waaw ñu bari ma la ko yu da ci am waaw dafa nak wax na tap
1: jërëjëf
2: yar baabi
1: jërëjëf xamna menn mbokk rek la jëlat do dégg lu yeen mbokk yi nak 33 976 0909 tay ni waxtane lu am solo moy doona sa bi la seigne ndjay djop def sante ni te na sa and ko manam organisation transport yi ambulance yi nga xamni tam
3: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam wa rahmatullah
3: dañ tax ngay lay jaar bax ba ba tak ma
1: jaar yepp ci bax
3: lan dañ dafa ci wara ba yene ci
1: ni ngi sante tour bek fo ñu woyé
3: alhamdullah
1: allo
3: ñoo len di jaar bax nak
1: jërëjëf
3: di jaaré wa bokk té wor yépp
1: hmm
3: ci may ñu sambaro ñu may ñu fekké magal ñu jamm barké yoon ak ñaanal ñepp ñoo ci jamm
1: amin allo
3: allo señ dab
1: wa yéer la ñu déglu
3: waaw tay kay xam xam da yu ko té rek
1: hmm
3: ndax la tam bokko mo dal non di batiru dum leral tay ci omblat wax deug yalla am ñu xamni ni xamoon ko non tay nak
1: hmm
3: ñi xam ñi ngi bari ñu joxo joxo nañ
1: hmm
3: ndax nak ndax omblat dara daw fa malat
1: hmm
3: yor ben mbutu fu mu wara soye kesse
1: hmm
3: tolle wax di yalla mo xamoon ko non
1: lo rek jaron na emission bi de
3: waa lo rek waaw mom dañu rek mom xam xam lo wax deug yalla comme ñu ñëw baye ci bokk war yépp dañuy déggé ko non tamit te top ko ci barki Serigne Touba
1: amin
3: lo rek ni ci yar baana ci magal yow baax mom wax yalla borom baax lo ñoo ñaanal ci barki sama ci yalla sa borom yok
1: amin
3: mo do lay tay dar ndax li nga def ni tamit wax vraiment tamit yaag na la ko wax yaag nga jangal ni tay koy lo dara lo xam nga la wax bo wali at yu bari la
1: hmm
3: tay modi kaddu nak
1: hmm
3: ñoo ñaan rek sa borom yagol taxawari ci barki Cheikh Fatick le
1: amin jere jeuf ñu sant ko gërem ko xamna moy suñu dernier auditeur kon señ mbay loy tagto melni temps bi jenn bay cheikh jox ñu mbokk mom rek bu ko def mbokk ki def mu ñu ñu benen
2: salam
1: alaykum
2: ku ka tek mu ba
1: wa alhamdullilah koku
2: lampu yon bi yow la mom
1: hmm
2: lampu wal amna way lampu tali wi amna de ke moy señ pap tek
1: hmm
2: pap mari ngom la
1: hmm
2: nga jam ba
1: sant bu baax
2: señ pap tek li nga wax ci affaire ambulance bi bobu
1: hmm
2: lol man ni wax man mi di wax rew de wax deug yalla tam defal na
1: ma ka pap malim ngom
2: hmm man ni tam defal na ma ka wax deug yalla ak ambulance man mom sirene mom bu ko degge sama gannaaw rek wala ma xam ambulance wala la rek sel na jël
1: bu
2: doale
1: hmm
2: duma xaar xam ambulance wala de ndax bu ko degge re yow war nga teela baye xel de ci li ta ko tal ci rek amna lu ko
1: vraiment
2: pour ambulance la ak lenen ak lenen parce que bu tal ci rek amna priorité bo xamene bi mayna ko lol ba nga xamne xeyna bokul len normalement war nga téla paré pour dem ko may
1: deug la
2: ba paré mu jall nga topi ambulance jall nga top ci lamuy daw nga diko daw itam gaay bari dañ koy def
1: nga deug la ko yow ambulance
2: waaw
1: deug de
2: day indi ay problème yu bari bari
4: waaw deug la
2: lol la ci gaay gëna baye xel señ papa
1: merci beaucoup
2: comme xamna waxtu yu jotté ni jéggal
1: bi sant ko gërem ko baye cheikh téel ñu ligne bi am na legiss nga pam mal li indi day am ci sama classe bi ambulance ab ambulance top len rek ñu dal accélérer rek dal ci ci gennam lolu xam nga ne yon santane wuko
4: señal jamm
1: risque re re la ab ambulance mom la rek nga lang ci gennam gaay du ko may di la may wa yeen sa na nga gis ko def dal mu deewum day dal metti mom la ko señ mbeejo waxtu bi jeexna tak loy tagoto
4: wa limay tagoto moy manam di santati gëreuma ci émission bi ndax té yaakar na ni ñun mën nañu bëgg lool mën nañu xam lañuy wax lool mais buñ ko amul fuñ koy waxé du sorti du safé ndax tay ji ni nga def ni yaatal ñu sa antenne ubbil ñu ko dana tax suñu kaddu gi suñu jëm ji mu nda yegg rek suñu kaddu ga yegg fa
1: applicable
4: mais suñu kaddu gi nak
1: applicable
4: voilà suñu kaddu gi
1: jeurign da nga ne kala ngeen
4: sam moy jeurign wa jeurign mom fi suñu kër la ndax tay chaque année dañu fi ñew ay ben yoon yu di ñaar yoon lepp rek pour sensibilisation ndax tay ji ni ñun ñi nga xamni ci tay dañu nek secteur bi nek ay relais ay sensibiliser nit ñi moy taxaju amul len lo xam ci état bi dañ koy fay amul len lo xam ci hôpital de waral na ko ñun ñun ñoo jël suñu koobar ak bop diko def rek ay yalla tax am tay ji ni buñu neela
1: may ji tan bi jeela
4: do li am ben ki rek ci football plaidaay mo ci bëgg defale rek buñu neela tay ñi nga xam ni tay dañuy maye dere ci dëkk bi bari nañ bari go xamni mëno ko li dañ leen di wo guddi di leen wo beccé mais yeen say moyen de transport sax dañ koy am pour déplacer wu dem maye ji dere té nit du dem di maye ji dere nan jox leen ma pass wala jox leen ma nangam ak nangam manam tay ji ni association bi do dañ leen wara mëna jappalé war leen ci ba ëllëgëté bu maye dere bu urgence amé ñu jël wo ki yor walu auto bi wala nangam ak nangam ni diko demal jëli diw mu dem maye ji dere da xam nañ ñu mëna maye dere ñepp muy on négatif yi nek ci dëkk bi ci bari xam nañ leen au plus yi nek ci dëkk bi yëpp xam nañ leen té sa su ne yeen say goudé heure bu leen di wo leen dem leen hôpital sanga may dëré lima waxaan na ci ambulance mom lay gëna répéter parce que li may wax ni duma ñor lay do parce que ambulance dañuy juggé fu ne ngir benn mbuss dëré mu rombu nit ñi duñ xam benn glacier bu nekk ci auto do ko gis ci kanam auto bi sax la koy tek sefor mën na ko tek sax ci kanam auto bi nga ni auto bi yebul dara or que bakkan lay sauvé ji kon nañ bayyi wax xel lo xamni képp ko xamni fi lima la wax rek jëlal sa place wala nga jël sa bop teural ko ci lalo ci lalo ambulance boba da nga bëgg ambulance bi gaaw boba da nga bëgg ñu xajal ambulance
1: merci
4: mais journée d'ordre sans biri ñi ci wo ñep muy le 23 en plus tamit comme niko señ bi waxe légui ni
1: tam jéna mbay
4: amal nañ benn d'ordre sans muy galu
1: mbay tam jéna li nan na xaju ci tawri
4: kon
1: Abdoulaye
0: waaw bokkum temps bi jeexna pap kon ñu ngeen di gërëm rek di gërëm wa ICAP FM parce que di ñaan population bi aussi ñu déglu ICAP FM parce que man sama radio bu mo bëggé ku mo sensibiliser damay déglu ICAP parce que bo dé borom xam xam bo leen déglo di nga bëgg parce que radio yi mom bari nañ wayé nak ku bëgg xam ku bëgg am nuñ koy waxati ak mourid gu and ak civilisation li ñu wax Serigne Touba avec non violence da ngay déglu ICAP FM
1: merci beaucoup
0: kon dal ñu ngi leen di gërëm di wax di leen wax nak di doli ci mbay jop limu wax ci auto yi ambulance yi moy que ni bu jëlé wut sang bobu mu ngay jël médecin bo xamanteni dañ koy yé 3 heures du matin niko dans 5 minutes war nga ñëw hôpital def ci intervention bu dalé autom day yéx dañuy jël ambulance dem jëliko pour mu ñëw def intervention comme li deugal ko rek limi wax ni du toujours malade bi rek lañuy xalat ci ambulance bi nañ manki fi garab dem war ko jëlé ci benen hôpital pour war lol timit ambulance mo ci gëna gaaw kon dal population bi nañ ñu dimbali rek lolou yomb na lolou rek lañ leen ñaan ñun bu ñëwé rek may ko mu jall nga dem
1: jërëjëf
0: merci beaucoup
1: jërëjëf ñu sant Seigne Mbaye Diop jéggulu ko ci déplacement bi donc mu ngi amone ben cri de cœur lolou dinañ ko gëna yaatal ak and bes taxaway bi nga xamné askan bi won nañ leen ko taxawoo Seigne Abdoulaye Guèye ñu la sentat di la gërëm ndax tay rek amna yu bare bare yu fi genn yo xamné yu am importance man ci sama alxamisu transport bi may def bu soob yalla dina ci mën di duggal ben par ben ci médicament yi nga wax ci médecin bi ak ci mbusu deret bi nga xamne daf koy yobbu pour nit ñi gën ci bayyi xel gëna jappalé nga xamne ñu ambulance yi mais gëna jappalé li nga xamne moy seen bop na ambulance yi ku leen jappalé sa bop nga jappalé tan dugé ngeerëm bi nak jëwru ñi moko mom Seigne Cheikh Amar ak équipe ICAP FM kon ñi ngi sant nit di gëreëm ñep bu benen talata ki seen benen émission ko dalal Seigne Fall inshallah
5: allo baye ndeer mama may li ma am ma deureum
6: allo baye may da
5: ku ko bay na ma do may si poro mama yo umaray bul maray ayu mota da mbir mi dem maka dem tay ba dem arawata gizaga yakasero mamayo maduraka ayu mamo mbir mi mom baké mom daru mom
6: yu
5: tela jakk gi adi muro momayo maraye kul maraye hay siri aboba yu samay ki taga dul fa am Duri tamba dala ko hindi dumoro. Dulpa ang
6: duri tamba dala ko
5: hindi dumoro. Unmen si panilo duri tamba dala ko hindi dumoro. Jumelne si palilo sin tamadal ko yalla jop ci dooro Jumelne si palilo
6: sin tamadal
5: ko yalla jop ci dooro Jumelne si palilo sin tamadal ko yalla jop ci dooro Jumelne si
6: palilo sin tamadal ko yalla jop ci dooro
5: Palu bay men bay se mortada lagaram bay may munade su fojora
6: bay se mortada
5: lagaram bay may
7: adieu Chicago FM 103.5 la radio au service des populations
8: nous sommes ici à Toubandam.
5: Bufi doy lom kalam nama fekkal digam bind ay way negam kafa Touba negam bufi doy lom kalam fi nama fekkal digam bind ay way negam kafa Touba negam suma baxe di gor ni beret fay ko gor bind ay way yu ñor di ci nit ay jëfëm suma nekke tulit mëna jël ay kayit di ci sati doyit buludul ay mayam yete di de bay ki ya docteur di ray budu kon mom batay dunu ja
7: adieu Chicago FM 103.5 la radio au service des populations
8: nous sommes ici à Toubandam
5: ma jox sante ban bat ngir moma may lu saxel dajo nak lu saxel dajul murid yaangi bolo dilim seeni may heman jilem malim samay may akal dama rustarah ngir lu reey li ma am te xamna ni man laaji wolit sabul lu ban laaji won ak lu baxul bonul te tay maangi tax lay tiranga ci fal kula tan sangam dakoy japp reey mu farafal ko aw tund may koy alal da fay sant deng deng mu andan ndam
9: كل موضع وفي الأوطان بسم الله وهو الرحمن وهو الرحيم قابل الأمان الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي لقن لساني وحلولا منه العقد واجعله ذاكرا وشاكرا أبدا واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أنت الذي علمت لقمان الحكم فليهب بالمصطفى خير شيم بوكي أوديتوري بوكي أوديتريس ني لين دي نوي في سان راديو إيكاب إف إم راديو يونيفرسيتي شيخ أحمد بامبا نك في تي خالو وي دندام دار العليم الخبير نيغي نوي نيب دي زيار نيب دي جيتال تي نيو بي صاحب الفضيلة سيرن منتخا بشير ñu koy nuyu bu baaxa baaxa baax te diko ñaanal suñu borom defal ko jamm ba na li nga xamne naal nako yépp mu agalé ko wayé non lañ koy ñaanalé it serigne mamour mbacké mom cheikh mohammedoul murtada diko ñaanal moy bu baax li nga xamne sof nako ci cheikh mohammedoul murtada soson suñu borom jappalé ko ci bañ jël ci lu kaw jartu non lañ koy ñaanalé rakam al mudirul aam lil maahid al azhar ya senegalia Serigne Salah Mbacke Murtada momit diko ndokel bu baax ci resultat yi nga xamantene mo dal ci examen yi nga xamantene may wu mo wessu ñu ngi ñaanal kep ko xamantene suñu borom wërsegal na la ci diplôme rek diplôme bobu nek señ diglay suñu borom tek ci yenen diplôme ci barke yentibi sallallahu alayhi wa sallam waye non lañuy nuyo wa keur gi jël niyo bi tokku ci loxo cheikh amar mu dalé ko ci mbolam personnel bi di nuyu bu baakha bax suñu mbokk mi nga xamanteni mom lay wut fi ci plateau bi muy pap sek ko dollaru diko ñaanal bu baax momit suñu borom defal ko jamm defal ko mbolam jundit deug yalla amna yene lol ci defar transport Touba ngoy ñaar bax suñu borom sam ko samit ñi nga xamantene ñom la koy andal di nuyu bu baax suñu buntu ci yoonu serigne alhadj mbacke mom serigne mbay mbacke jaxal ñu koy nuyu bu baaxa baaxa baax te diko ziar waye di ziar mbolam waaka serigne ballu tour yeb mo xam ñi ne ci biir dekk bi la ak ñi nek mbar nek jaxal di nuyu bu baaxa baax suñu wa koñ be nga xamne fa lañ joggi nga xamne sa suñu dañuy bayyi xar radio bi di nuyu mbolam auditeur bo xamantene rek yaangi bayyi xal radio bi di la ñaanal suñu borom defal la jamm defal ko mbolam julit di ñaanit wër yi nga xamantene ci lañ tuggu muy wëru safar té buñ né safar xel yépp dem ci suñu jambar jëde cheikhou khadim ñaan suñu borom ñu dugg ci jamm ag ci jamm ñi nga xamne ñoy magal ci suñu borom andi leen ci jamm yobul yobbu waat leen ci jamm ñun ñu ñi fekk ci it ñu fekk ñu ci jamm dox ñu xewal gu bari bari bari go xamne dañ leen mëna dalo dafa melni tay da melni señ cheikh mo ne ci technique bi ñu ng koy dalal bu baaxa baax dalal oustad ci soxo amna tay buñ tambulé rek insha allah dañ ubbi téléphone bi di nuyu señ muntaha mi nga xamantene mom lañ doon feggol legui lañ jokko melni da xawa am gant su ko defé tay waxtan wi dañ koy teunk rek ci liñ tuddu legui muy magal gi bu ñe magal gi nak ñu bare bare bare bari man nañ ci am ay deggin yu bari ci côté yu bare bare bari mu melni ñun côté bi nga xamantene ci lañuy waxtane tay moy magal gi ñi nga xamantene ñoo dëkk ci biir kër yi té wara dalo gan ñi ñun suñu waxtaan fofu lañ koy joyal ndax serigne bi dafa am lu mu bëggoon muy lim bëggoon moy ñu sant lé ko yalla sant yalla nak buñ ko waxé façon santine yi bari na waye kenn ku nekk la suñu borom may ak lu mu mëna doon lola man nga ca sante sun borom subhanahu wa ta'ala wala bok man nga ca jaamu yalla ci sa mbokum julit su ko defé ñun ñëpp xam nañ né magal gi bu ñëwé ay nit dañuy bayyi ay dëkk bayyi ay kër dëgg ay kilomètre yu bare bare bare bari ngir ñëw sét ci dëkk bu sall bi di Touba su ko defé dëkk bu sall bi di Touba nak nga xamne ñoy dalo gan ñi ñi fi dëkk warna am ay comportement yu yor yo xamne comportement yu bax lay doon yo xamne gan gi nga xamne day ñew ren bu dewene man na andi ñeneen waye bu fekke ne da nga yor benen comportement bo xamantene gan gi bala gan ge jeex sax mu doyal loolu it doon lu gën te loolu leg leg ñu gis ko ci biir dëkk way te serigne bi dafa waxone ne mom li taxone mu tukki moy am ay may yo xamantene da ko beggon ci suñu borom waye bimu ñewé mu ne dafa bëgg ñew ngir jariñ askan wi abou dafa bëgg ramu askanam wan akuna shafi'an li qawmi wan akuna khadiman fi dawmi kon mu melni nit ku kenn ku ne ci ñun wet ga nga nek man nga ci jappale serigne bi ci tiant bu fekke ne ci biir kër yi lañuy wax da ngay gis borom kër go xamantene ndaysan dana son lol ci magal bi lu ne mu def ko lu ne mu wuti ko ngir teral gan ñi nga xamantene ñoy ñew waye su ko defé liñuy wax toujours goor mom lim man moy wuti ñew andi ci biir kër gi wuti ñew tek ko ci loxo yim ko wara tek wuti ñew xamal wa kër gi ne li kat ñun ñepp ñoko bok waye budé défar ñene ci biir kër gi ño mëna défar lañ andi
10: ño meuna yaatalit gagne ba gagne nek situation yo xamanteni ni situation yu bax la kon suko defé ñuy soñu suñu mbokki goor ñi waye du soñ nit suñu mbokki soxna yi nga xamantene ñom la yalla bayyi ci biir kër yi té lu béré béré béré béré suñ ko défaré mu défaru waye buñ ko yaqé mu yaqku ndax kenn ku ne ci ñun xamna né goor lim man moy dem wuti dem liggéey té it loolu moy rolum moy dem liggéey ñew andi ci biir kër gi waye nak jigen ji nga xamné mo ne ci biir kër gi mom mo wara saytu li andi ba lu ci nek mu war ko def fa nga xamanteni ni fa la wara jëm su ko defé gan ñi ñew da lañ nek ci condition yo xamanteni ni condition yu bax la benen bi ci dess ñuy soñu bu bax tambalé ko ci suñu kër gañ joggé dalalé ko ci kër yi nek Touba yépp amna ndaysan ko xamné yag na ma ci wax né ma nañ ci def émission muy bo démé ci biir kër yi légui façon bâtiment yi ñi tabax day dem dañ ci bolé nek buñ da ngay am salle de bain wayé won ak ya nga xamantene mom danaka mo jitu ci kër ga wala ci la nit ñeneen nit ñey dem fonku bañ ko wara fonku day dess lool fonku bañ ko wara fonku day dess fimné ni xeyna bu magal gi jub nit ñi danañ ci jublu waye ba légui amna ay kër yo xamantene sagam formu yi ñi tabaxé légui nek bu day am salle de bain day dem ñu day tax ñu ginnawal barab ya nga xamantene ni barab yoyo mom ay barabu public la ñepp fa lañuy dugg té limay wax ni tay bu fekkone jong légui dugg ci kër am lo bëgg buñ la woné wan ak yoyo boko démé da nga xamné li kër yu bare bare bare bare ñong koy dund kon nak saga magal gaangi ju lolu dafa bokku ci yi nga xamantene dañ ko wara défar fimné bo duggé ci dëkk bi koñ bo dem ñu ngay défarat di peinturat défarat kër yi peinture caro lu ne bo démé ci koñ ñu ngay def fimné li gëna jafé Touba moy ouvrier fimné ni tay so bëggono liggéeylu man nga am jafé jafé ko lu liggéeyal wala ka ngay am du doon ko xamantene ku gën la waye da ngay am ko xamantene rek mo fa seuss kon suko defé ñun ñi nga xamantene ño dëkk ci biir dëkk bi rawati na mbokk soxna yi ñu bayyi xel bu baaxa baaxa baax gan ñi ñew niko Seigne Abdoulaye daan waxé wacc leen lal yi te genn neeg yi suko defé gan mom amul lenn ludut teranga jo xamantene teral nga ko te teral gan dafa bok ci jaamu yalla ndax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu kep ko xamne gem nga yalla waye gem nga ne bes penc dina ñew na ngay teral nga teral sa gan lolu mbokk yi don lo xamantene lu mata bayyi xel la tay buñu xolé serigne bi serigne salu dana wax ne ñaar bu fekke ne dañoo dend kër ki fonku magal gi ak kiko fonkut dañ leen di xamé fuñ mëna tol dañ leen di xamé lool nak doon joxoñ bo xamné ñun ñepp war nañ ci bayyi xel kon mu melni ñun ñi nga xamantene ñoo dëkk ci dëkk bi té yalla jaglél ñu dëkk fi ndax bari na ay nit ñoo xamantene bëgg nañu kër ak Touba té mënuñu ko am kon yow bu la yalla dimbalé nga dëkk ci biir dëkk bi da nga wara fexé ba li serigne bi bëgg ci dëkk bi nga nekk ci bokku na ci yim bëggoon nak moy gan ñi nga xamantene dañuy magal ci nga dalal leen té tegg leen ci yoon nak donte na du yomb wa yow mi nga xamantene yow lañuy fekk ci bo tege ci yoon ku ñew ci yow suñ borom man na dogal mom mu tege ci aw yoon motax bu fekke ne goor gi dafa dem wuti ñew andi ci biir kër gi lamu andi da koy tek ci loxoy jigen ñi fi ne bari nay kër yo xamantene organisation magal gi yépp jigen ñi ñokoy def tayit kenn mënu leen ci genn kenn nu mënta genn jigen ñi ci organisation magal gi ak organisation kër yi ndax kër ñaar ñoko sekk muy goor ak jigen goor yalla wax ko ne ko del dem wuti ngir dundal sa njabot waye jigen di it la goor gay andi mom moko wara saytu kon bu yalla dogale magal gi ñew nga dekk Touba sa borom keur dem wuti wala sa njabot dem wuti lañuy wuti buñ ko ëndé ci biir kër gi loola dang ko wara saytu ci façon bo xamanteni ni façon bu téggé ci yoon la su ko défé gan gu ñew dana xamné kër gi kët téggé na ci yoon kër gi kët ku fi dal ren bu ëllëgé man nga fé dal benen ba ca dessine moy gan du lek ak nan rek mokoy bernel nit du lek ak nan rek mokoy bernel fimne leg leg nga gis keur go xamne xewal ya day bari lol waye duñ am ay gan duñ amé gan wala buñ amé gan ren bu dewene duñ ko am ngir lan ngir xeyna comportement ba nga xamantene mom lañuy gis ci biir keur ga ndax gan mom li wolof yi daan wax rek gan mom man nañ ko téré lu ne bam dess netti man nañ ko téré lu ne bamu dess netti kon bu yalla dogalé yow suñ borom may la kër fi ci dekk bu sedd bi di Touba nga xamné dekk ak sëriñ bi rek jarna lu ne yalla dogal bisam bu tedd bi ñew mu ne la nang ma sant la yalla suñ borom jox la xéewal yo xamantene man nga ko santlé xéewal yoyu nang nga ko santlé tay téggé té mu téggé ci yoon té mu téggé ci yoon téggé ci yoon gi moy nga fexé ba sant gi ngay sant du génn sharia sant gi ngay sant du génn sharia lolit lu mata bayyi xel la bul japp mukku ne ganni bu ñëwé dama leena wara bayyi ci lu leen neex ñu nekk ci bañ bi joon ñu ñibi dedet yow mi nga xamantene yaay kilifa kër gi bu fekke ne suñ borom dimbali na la nga téggé ci yoon sa njabot téggé ci yoon keneen ku dal ci yew bu téggé wut ci yoon maman bam fay nek dana jéema maîtriser bopam ba leneen lu mu bëggoon def mu bayyi ba ñibbi wala mu genn dem feneen dem defé ko waye bu fekke ne nak yow da nga am njabot go xamne xeyna canaliser wu leen gan ñangay amit non dong lañuy mel ndax kër gu nek danaka man nana ñangay am ci ay gan say mbokk lañuy doon yi ci upp say mbokk lañuy doon budé jambour ña fay nek ay benn lañuy doon té dañuy magal ci dal bi neex dewen ñu ëndalé keneen bu neexut duñ fa dalat fenen lañuy dal neexa yu dal nak waxna légui né du ndawal gu bari du furu yu bari du len du lek ak nan waye bokku na ci maam ubbi xar kanam yi ba gan gu ñew nga dalal ko ci façon bo xamantene lum bëgg laaj dana ko laaj lum soxla ci doon yitem dana man ne li kët sama yitel waye nek ci biir kër gi gan gu ñew danaka yow bu la nuyo nang koy fay sax day sentir ne mom bu soxla won dara tay duko mëna laaj lolit du lo xamantene serigne bi bëgg nako ci biir dëkk bi nga xamantene ci lañ nek muy bëss bu am solo bo xamne kenn ku ne ci ñun bu fekke ne niko serigne bi santane non nga ko defé bala del ci waat da nga xamne li kat da nga xamne magal gi suñ borom magal gi amna lum ci fagul ñi nga xamantene ni ñom ñokay def moy fexé ba lepp lo xamne jaamu yalla la nga xétal ci ñinga xamantene ñoy nekk ci ñolay ganasi té jitu len ci sa njabotit jitu ci lolu don lo xamne mbokk yi lu mata bayyi xal la su ko defé ñu yaatal kër yi genn neeg yi surtout magal gi nga xamantene ñu ñep xam nañ ne da nekk ci jamono nawet leg leg nga dem ci kër go xamne ñe dekk ci biir kër ga manam xelaatu ñu genn seenum neeg wala wacc seenab lal jox ko gan mu tuddi ci amna keur yo xamantene fimne xelaatu ñoo genn seenum neek wala waccu lal jox ko gan té lool nak bu féké né yow non ngay dund gan gi bu ñëwé da naka yow dang koy xatal kon gan dañ koy yaatal ñetti fan yi nga xamanté né ci lañ mom lañ fi nek ñetti fan yoyu wacc lal bi genn neeg bi ba ñetti fan yi jall loolu dula wañi dara dula wañi dara su ko defé xamna kon dañuy ubbi téléphone bi bo bëgg and ak ñu nak man nga woté ci 33 976 0909 kon mu melni magal Touba mbir la mo xamantene ñu bare bëggoon nañu dëkk ci dëkk bi am ay gan di leen ganalé kon yow bu la yalla mayé nga am kër ci biir dëkk bu sell bi di Touba ñu jël mbokk ñu assalamu alaykum
11: assalamu alaykum
10: wa alaykum salaam wa rahmatullah
11: kay ndongom bay
10: wa bay cheikh sar
11: sar
10: ndé wax ba
11: lé nga xamé kaddu bi
10: wa wa bay lañ ci jang
11: lay nayënd
10: ñi ngi sant bu baaxa ba
11: ñu leen ciar ci yaru ciad
10: ñu lay déllo za ñu leen di déllo za
11: ñaan sun borom yalla na ag ci bëss do
10: amin amin amin
11: té du ci way soxl bëgg ci magal gu tawen jott rek yalla na sun borom defal ak sëriñ
10: amin amin amin amin amin
11: aw lu ngeen wax de mo ci am solo gan de mom té tay xar kanam ba rek lañ koy xam
10: deug na
11: té gan dal bu ñëwé ak yéko dalal ko lal bu rafet ah yalla mën na dogal lañu tam ci gan ak ganal yépp mën na yemb ci té loolu té nañ ñun gan ñi dong lañ am nak ah man da wax né gan ñi buñuy magal bay santante dama wax ñu nga wara sant
10: deug la
11: ndax da ngay xol joggé ci Dakar wala nga joggé fenen and ak say gone yor say bagage
10: ak ciono bi
11: nam rek keur cheikh sar gongo gi rek nga xamne mom da nga rom keur yu ko gëna rafet ëpp ko xewal waye boko dé laccé ñu may la dox nga naan dong dang ko yakam yakam ci won lumay ag ci keur gi lamuy don keur gu dong dalay gënal ya nga rom kon lool ma ta baye xel
10: deug la
11: te man nak damay wax né leg leg nga dégg lo xamné li wala ngi sol da ngay xamné yo li danaka am ko dé bëgg dugg ba yenen dal yo xamné bokku ndax bari xamné yi tay melni sama kër gi bo fa demon tay bérné né gañni bolé ay tégué nangam man nañ la ca jinkal señ bi lekkal nangam na waye même buñ doy sédélé pour yo bayu yu bakkane yoy man nañ la romb sax lolou lañu yakar na né bokku ci li nga xamné mëna ko ci dara dal man nga ko doxé waye buñ dé ro ram ñu xamné buñ dé sédélé pour yoy yow may nan agnon agnon na man nañ la romb sax bañ la jox yoy
10: ñessam
11: té dakar na gan gan né lu wacc jëm ci Touba ganu ñepp
10: deug la
11: dafa am ben at ba dégg ben way bu wax lo xamné li dafa daw yaram ta muy deug non na bernde yi ñi def diko yak buñu mënon di def lu yam ta buñu magalé ba ci ginnaw suba bo démé ci garage yi da ngay gis ku bayiko amu dal jittal mu njobotam yar ay bagaj yend ci garage ba amu auto mu nta dem ñoo ñe buñu don def ay bernde di leen fekk fofu ak ndox mu set dara gënu lolu señ bi kërop mako déggé léñu sama xel du ci jox ñen su mako defut nak xamna ni ni waxna wax do rafa te lu baax la ko man lu mana nek la nak
10: lu am solo la
11: kon dimbulante bi ni wax nak nek li muy wax diko def waye dimbulante ko xamni danaka nak bari ñuko wax ñoo xamni buñ la ma ne jox ju jaar fe ko jall def kon lool du dimbulante nak yaato xol yi xamni ay julit lañ ay talibé li te kenn rek liggéey bi ñu jarri ñoo tax
10: waaw ñu cheikhou
11: xadi kenn do nga ko liggéey kon war nañ ci mëna yaatal ñu melni jant bi rek amul topal ma xol xewli señ tuwa ñu mom xom jant bi rek amul topal ma lo ci bëgg ci lu baax rek man nga ko def
10: auto yu bari yeek riir meek
11: kon yalla ni sa borom do le dimbulé magal bu ñew rek ñu ne ren la raw lool mom borom mako waxal bokku sama demb ju ne tay ju ne gaccel la demb
10: ndeesan ndeer def
11: nañ gor gor lu baax ba dal ta gor gor lu ci gan té nak bañ ci duggal am fo bañ ci duggal ay yak tax borom kat dem do magal kat bam ko tan ci li leer ganar je mom nga wana am geleem je man nga ko am bu ci xew len bu ci naw len kon nañ ñaan sun borom baaxa baaxa da xewali gën di yokku ndax yokku nak am na mom xewali yokku na bu baaxa baaxa ba nañ ci dimbulante lepp xajlu yalla nta borom do le dimbul
9: amin jerejeuf baye cheikh sar mo doon addo fele ci mbacke bol ngi koy nuyu bu baax jël mako ni assalamu alaykum
12: ay ngi sa rahmatullah
9: ah cheikh yow da nga gennon
12: ay di may fi de eh wax ana gije ki rek
9: nga ne kon ci bop rek
12: waaw don ci djubbe yalla ay ba mar djep lo ak ci sa bop
9: baye ni ci jam
12: ni ngi len xiyara baax baax kay
9: alquran da alaykum anfusakum wa khamna
12: lol li ni jang ko xam ha day ko wan tusu baye duru ko wala do na dagla ma de
9: baye ni ci jam
12: ni ngi sante wa di rafet bi jotay
9: ma sha Allah dire def dire def
12: biñu wañu tu ba ngi tabbi rek day la ci yo xamni do meuna dugg radio ak yoy
9: deug la fay deug
12: la day tax way wax deug sama xel ci won
9: deug la
12: day fa bu baax emission bi ci xogni gi ana ci mu taxa mom da na dimme ko
9: deug da japp ni
12: da la dugg ci japp xana ko
9: waaw mu da mel ni
12: ci wa deug la ay ni ngay waxtaan am solo waye man ni ma doon dagal ko xamne day am gan go xamne lepp lu serigne bi tere ci dekk bi ak ganam da koy def legui gan gog mom noy taxam mom
9: gan go xamne lepp lu serigne bi tere ci dekk bi da koy def
12: xam nga amna gan ño xamne dekk ya nek am tax ayewul ko fa am ñoo do ayewul ko fa te ñoom dañ koy andale diko jëfëliko legui koku mom xassant noy defal mom su bir gën
9: xana bu ñewé boko xamé nga wax ko xam nga Touba mom boy ñew Touba mom lu deug di xam nga ne yoyu dañ ko fi téré
12: ah ñu
9: ko bëna xam kay okay légui nak man bu féké né da nga autoritaire parce que autoritaire moy moy man luma neex def ndax moy fi dañ fi téré li waye man dina ko fa yobbu sañ bob boko ëndé sama kër man dama lay wo xamal la né fi mom duñu défalo te bañcé bañ dara
12: waaw lolo jafé nak ndax xam nga nit ñi yëmu ñu am ñu ci lo xamné do dañ koy gis mëna fi sëgg ko mu jall ay nak man day wax yaa gis nga kébi bari yo xamné ñay gën ci mom dañ ñeen daal buñ ko juggé da ngay gis také de cigarette bi ak yépp la dañ ko gisale ndax nit mom lu mu xassa tambu rek lo xamné yow da naka nit di nané café non nga koy défé ya wa bis bi da naka dang ci taxu ak také bo xasse tam lolou bo dañu fenn bo ko defu do am jox ñom ni di indale ay bagage ak yoy non lañu doula di seen bagage bokk ande rek
9: waaw mom bay lolou ko yaatu na lolou
12: da sama xorom lol ndax wax deug nak xam nga am nga gan go xam ba nak mu ne ci yoy ah lolou xawna xorom lol dal
9: xam nga fi ne nit ku nek gan yi ngay am war nga mëna am ubbe ko ko ci bëgg waxtaan ak mom lool da bokku ci ak magal gi
12: xam nga duguma la way gis nga ñu bari gis nga borom kër yo xamne magal gi mënon nañ ci amé lu bari muy bu su magal ci fajar ñepp yawo ba ndik ba nopp ba lañuy dënd ci liggéey bi yow mi kilifa gi ta tax ñu dajé fa kër dara la war nga dajé len bolum yépp xamal leen li waral ci bopam ñaax leen kenn ku ne nga waxal mom soñu ko ci bis ba mu watani ko def ci lo xamne bis ni
9: doguma la fimni xana xamone amna ñoo xamne bu ñibé dañuy laaj magal gi moy lan xam nga fimne da bokku ci ñun da bokku ci côté biñu gëna son
12: waaw
9: muy côté bernde yi mais liñ jëm ci manam walu ruuh yi ak yoyu dundum xalat mo
12: dundum ko ndax xam nga fi doon ni li tax bo tafé dernde yi top li ci wara top do ko meuna def moy def lu bax da lay jafé ndax bo nekké ba suuf
13: sekon ngay liggé bo faré nelaw da ngay man
14: deug la deug la
13: légui bo nelawé bo ko nek lolou danaka mom mo xaram na dé nek ak nelaw ak wax ba ñibi yon nga ñibi do li dé
14: mo ñibé di nga laaj ana ma gal
13: ala da na xaram lolou da wax dëgg yalla ñaar borom kër yi ñom lañu ci ci dal lu am solo la digënté bo xana da nga dajé da wa kër gi gan yi soñu len xamal len li waral bis bi waxtaan ak ñoom ci bisu magal bi yor yor bobu nga wax ak ñoom fexaba kenn ku ne watani ku di def ban ca def lenn lo xamni ci bis bobu du wara di mu gëgë wax bis bo xana borom bu ca wota sant wota ci def lu baax bo ci raxé benen rek mom fay gogu mëna ko ñoy
14: deug la deug la jërëjëf jërëjëf sëñ bobu bay don addo fi ci dëkk bi sel biir Touba waxna lu am solo le nga am gën go xamne lamuy jëfëndiko dëkk bi da koy téré ñaare bu koy jëfëndiko assalamu alaykum
15: assalamu
14: alaykum salaam wa rahmatullah
15: ya saak ndonga mbay di ngi lay nuyu di la ziar
14: na bas borom daru
15: di rafetlu liggey bax bax
14: ñu ngi lay ziar bax
15: sidi ko lo ban Touba bax
14: da te sidi ko lo ban wax deug sidi ko lo ban
15: ah dila bal ak dila balo ak
14: yalla ñu yalla bo la jëgal
15: di nuyu clivi yo fi jota jaar legi ah oustaz ndonga xana xam am pon am manam ma amna deneen lu muy jari nit lu bokku akum to
14: am pon
15: waaw amna leneen lu muy jari nit lu bokku akum tox de fi do di pot amna ñukoy garder ci seen auto yo xam ñom duñ tox mais dañ koy garder ci seen auto isa xamul
14: Teji
15: bu fekkene ci baam nga longu yaak nga jëf ni magal Touba so radiateur bënn ci yoon yi
14: waaw
15: mu bënn ci yoon yi manam c'est digewul bu la ko mëna défar bo ci défé pon man nga ci sox ba kër nga yegg ci dëkk bu nga jëf
14: waaw
15: dañu tan say ak ni radiateur bi seen ndox ni doy bo yoré pon boko ci défé manam man nga ci sox ba yegg ci dëkk bu nga jëf sofor yu bari yu ne ci addu ñoom fi doon bu len radiateur bënn dabé ci yoon ñu wara longu yaak ñom pou pon lañuy soti ci radiateur
14: nga xamné la leen gis ko yor pon
15: waaw nga yor pon nga xaday tok fekk tok mais day soura maam radiateur auto bi su bëne day mu melni tay ji melni tay da nga joggé ci ngeen wala ñew matal Touba day top radiateur bu ñu ci yoon yi légui nak pon mi nga yor boko soti ci radiateur bi légui mom maam ndox bi nam mo warona sen ci suu dara wañé ko dañ ci mëna sox da kéré nga yex ci ab mécanicien wala nga kéré nga yex ci Touba do la bëna sa wax da nga leen gis ñu gardé pon nga yaaka dañu tok mi fekk tok
14: deug la lolou da xawma ko non
15: amul lolou bar na ñu xani bayiwun ko ci xel
14: waaye bu fekke ne pon yi mom xana ci auto bi la yem
15: lolou man pon yi am ñoo xam dañuy gadd seen mburu dox mais am ñoo xam man pon man dañ man bu radiateur auto bi bënne bu den lo nga waay bu dem yaag radiateur auto bi bënn seen ba jeex
14: waaw
15: day bu jëlé seen takku bu ko soté ci radiateur bu ñu ci defaté ndox manam man nañ cey sox ba gëna ñu ak ci dëkk biñu jëm ni nga rafetlu liggey bu baakha baax
14: machallah dirif
15: xamna benen bima ci doli bo xamne dang ko faté won dal moy pax yi nañ koy baye xel am pax boko gassé il faut nga samp ci am bande tak ci morse bu rouge
14: pax yi ci mbéd
15: yi waaw pax yi ci mbéd yi ndax xam leen nga gis photo bo xamni manam pax yi day maso lu ci xam da day jek jek rek dug ci birum pax day nga fekké samp nga ci bande tak ci morse bu rouge maam dang ko mëna soy ba nga am du ci mëna dal
14: deug la
15: ndax bo jek jek rek dal ci am pax bu xamni fogu woko wi dëg yow nga yor auto gam yow bala ngay liggéti ay mécanicien yow man nga gëna tardé ko nga jëf
14: dëgg la surtout jamm ay
15: nga xamni auto yi dimi leer ni dañ ko gëna bayyi xel xamni Touba mom dafa bari ay fossi mbé da nga ñu upp ci wa dëkk bi ñepp ay fossi mbé lañ yor té comme jamono nawet la day ka jëf loolu lañ koy bayyi xel dëkk bi da bari ay fossi mbé da nga mesurer yépp ay fossi mbé lañ yor té yu ci bari ay pono lañ ci def légui nak auto buy téggi ba bu tomé bu taw rek bu boté ci rek man sax auto man na yaax sax yoon gëna tardé
14: yoy di xamna amna fi ba légui waye amna ci auto yo xamantene mom téré won nañ ko fa
15: ah Touba dem da mini fossu mbéd mom dañ ko boré ci ki bo xamna dal dëkk bi na na yu yor ay fossu mbéd mo ëpp ñu ko yoru dé fossu mbéd da xamna auto yi nañ koy moytu ko bu baaxa baax rek
14: dëgg la ñu ci samp ay bant yu xonk
15: waaw ñu ci samp ay bant wala ñu wëré la ci dara ki am nga ki dëkk ji dëkk mom man na xamni fi fossu mbéd la ndax yaak na fay jaar mais ki nga xamni doon gan mom du ci xam dara
14: dëgg la
15: day japp ni yoru da maaté rek da nga bu ci dalé ab auto am yaax yoy bala mi lijeenté bay am ay nekk ni cinq yoy ma fam wara jëm man na ba gëna tardé
14: deug la
15: waaw yoy dal nañ koy gëna bayyi xel baax baax dila wax nak liggéey bi mom rafet dalé baax baax waaw di ziar ci Khablat Sall lu bare bare ak kepp ko xam yaangi liggéey ci rédaction bu ICAP rek ila ñaanal tawfiq tay ci jërëjëf
14: yalla nako yalla boole
10: jërëjëf Sidi Colobane mom doon woté fi ci Touba Baghdad 2 waxna lu am solo leg leg nga dem ci kër go xamanteni buntu kër bi dañ fay gas bax mu yaato waye duñu duñ ci def lenn luy wone ni li am bax la lolu doon lo xamanteni ni lu mata bayyi xel assalamu alaykum
16: wa alaykum salam
10: ku waxtu rek foy woté
16: Seigne Ndong
10: wa
16: Abdoulaye Sall di ci Dar Salam Gap Seigne Goussar
10: Abdoulaye Sall
16: Abdoulaye Sall waaw
10: wa ñu lay ziar
16: ñu lay ziaré
10: ñu lay dello ziar wax
16: di ñaanal Seigne Moustapha Mbacké ci yag sunu kanam lol te wër
10: amin amin amin
16: man de lamay wax mom yeen wa Touba wax deug Yalla nit wa nit ni len war yépp yeen ngi ci wa ñu ñu len di fekk dafa am lo xane bu ko défé suma ñew ci sa kër am lo xane buma dalé ci yoon wi dama lay sonal ba do xam loy def
10: deuglu
16: moy bagasi kan ko ne sa tax te bënd ci telephone gëtt ci ndax saagi dañu bari sen niro
10: deuglu
16: la ca def moy xalé yi mo ni bu ñu mënta yobale gone yi nga wut sen numéro telephone ba ne fos wala boko mané def sen ci nafa wenn ben numéro ndax fi neew gone gu reer bu ñu mané ni numéro telephone am wajuram wuy wala kër kër ga ngay dal sa kër gogou sama numéro téléphone ma def ko ci sama dom ina feñ sonu dom la ci dess moy téléphone yi mu ta ñak ta xewna suma ñewon ci sa kër gogou sey ndongo ro sama appare am ni ñew ci kër ga ñu xam do ni raxa loje ci ci appare ba ngani ngani sama téléphone dem na yow mom ma fek fek fi yobena la sonu yobena la gatte ndax dañ ko ñaati ci biir kër gi fek keneen ko yob ku mën ta bañ carte téléphone ñun ni fi ñew nga toog ba seet la ca defit gone yi ñu sàmmale wut seen numéro téléphone ni ma ko waxe léegi ñu def ko ci seeni poste wala ci wala nga na takkal saag yi noonu ndax buma ñëw jëm ci woon sa kër gi ànd ko gone wala ma dal si yow ba pare dem siyaar yi gone ba réer ña fa dal ñëpp yow dootoo xamante looy def fitna lay doon
10: deug la deug la
16: la ci dess lool daal la ci bëgg na wax la ci dess moy gan muy gané fi day xol ndax gan mané su ko lo nga mané téré gan bam dess netti li ak xol way bu ñëwé borom kër gi bu ñëwé ñuy fék kër gi mel nañu ramel ñu topati nañu ram and bu yalla jara ceggu lu gan gaman di mel warna xol té kamuy fék ci
10: deug la
16: ndax gandu wa faté ñetti fan
10: deug la
16: ñetti fan du ko wéss
10: deug la
16: jere jëf ma ngi gërëm ñi doon ma ngi sériyat ma ngi yaal suñu bla sala fa fay mbay er mbay ñepp
10: jere jëf jere jëf señ Abdoulaye Sall ñu doon wota fa ci Touba Gansal waxna lu am solo muy gan yi nga xamantene dañuy and ak goné mën ta ñak waye su amé yit nga fexé ba goné ga nga takkal ko numéro téléphone bo xamné dana ci mëna woté bu réré assalamu alaykum
17: wa ko sunu baax
10: wa cheikh bi
17: wa tay ma ngi tuddé ma ngi
10: ñu lay ziar
17: lool de kon xam la ko ndum na ci
10: lool waaw ko sunu mom doon na gëndu toy xep la ci ñun ñep
17: way mbir mu ne mom
10: da am fu mo reñ
17: waaw
10: mo tax manako mbaru genn auto bi
17: ah xamna fa len foko yor fu nit digi auto day ba dañu xamne loolu nga ko dey mom
10: ci na man nga jiddo
17: waaw ci na man nga jiddo ndax ci misal rek telephone yi ñu yor elew yi ñu jang école telephone yi ñu yor xam nga telephone mom kenn ku na xamne ñu yok wote lay jëri waye bu periodeul examen joxe ni la école bi kenn bu fi indi téléphone buñ ko fa gisé non lay def
10: deug la fitna la kay
17: waaw kon ndax dañ ko fay téré waaw kon lenn lu na rek ak bëreub bën ko wara indi ñaaral bi dama bëggona dolli moy ñi nga xamné dañu nekk ak seen ci ci kër bu magal diké nañuy jappal seen mag yi wala seen rakki ndax xam nga magal bitté bi dafa diis ta lenn lu na rek amna ñoo xana xey di ñëpp def ak mo seen nité bu magal gi di fi fune da nga fa dugg ngir ni jak legi nak budé da am gone yu goor yu ne ci kër ga bëgg baye borom kër ga lepp loolu du soti bu ko ci am xel magal mooy ku ne daa am loo war a féetewo waaw kenn ku ne war nga am loo yëkkati ak lu néew néew jàppale ko borom kër
18: dëgg la dëgg la
17: waaye waaye bëgg a yam ak gan ñi lekk ka naa naka toog di xoole tay liggéey li ngay liggéey daanaka dugal ci kër gi loolu it ci

0: tunga.
1: Mm-hmm.
0: Ama nan baye ko ni nipa. Ko ni nipa ko wallo. Ko baye ta. Nako ay faxan, jelay ay jelay mera. Dina ngi jël ko taw mom, taw mom. Manam yalla ni ni ko bok. Deugane ya ko mom ñu ngi ko. Mm. Ko tan la tan ma wone ko. Dafa dafa mom motax manam nga baye ko ko.
1: Señ dafa melni deugante bi dafa
0: melni. Dafa motax nga baye ko ko. Du ñu dina jaar ak lere bokko la jaar ñu dina jaar. Wayna bo dem ba xamni ma la digene wala xamni jaar da bari wala yi demono par ma def ci jalo ci bo xamni ni ma dina baro ko kenn du jaar lol bokku na ci lo xamni def na ni lay parle na dafa lo xamni ni bu xafé tegg ndek dañ jini won wara jaar dem ci dem fan wala dem ma bu tegg day daawé def ma xafé na benen tan ndax du comprendre ndax am na di xamni am na ni bindu xamni bo xafé tegg dañ def ci man la fan tan bo xamni ya tan yow ya tan ni norm ndek ko tegg dañ dara ya ngi
1: xam nga
0: lol nit la ko bari
1: xam nga tegg
0: wala ngi lay ay ci ay bantat bu ngi tek ci bari mbé béna war ak tax ni jott ci ngeen ko baye fan
1: deureu
0: ci baye ci jott ci ngeen ko
1: wala
0: ko leen ngeen di nga do xur do nga do xamni manam tan koy jott ci digimbe lay nek la mu fegg war sa nga nak mais digimbe di ci lay doon xamna lolu tan xamna ni ni ci xamna lay wax dara jott deureu ba nga ni mo wax dal mom beuri ci studio ko la ban xam nga mo bon jox tan wala waro man ni wax ay damaay dawar dem do nga la ko def manam man dafa di pon ñu fu kanjé la ci def ñu fu kanjé rek man da ko wax bu re bëndum bu ndaw waxa fa waye bu re bëndum bu mag mom ko nak ñu fa jang ñu mom doom ci fa mom fa du ko
1: deug la
0: waye ñu fu kanjé gi waxa di ko re pour bu ndaw waxa fa mom la gën ñu kanjé ko waaw ko fu yalla mom ñu gën may def ci ñu kanjé fo defal la ko ñu gën jëlay phone yi nga xamanteni ñoom bëgg ñu ko ëndu bëgg ko ko faalé ñu ko ci ko def ci ko def ci ko do taxal do di ko ci borom ñaka ñu ci di ko
1: deug la jere def
0: dang na baye xal manam ndax ak ñaada ñaada xawati dafa tax am ñu xamanteni man ko taxal nan nan yarab la xaw ci yene def dur de garde yow bu tek dala gu la baal bam dala do dalé ngeen dem ngeen sopp ko nek fa ko sa def ko mo ngeen xal leen mo rax ko waye so xodi ndey garde ko def ko xoro dang ko ande mo ngi bo sa dem koy
2: sopp
0: la tax na do dafa na mo ngi
1: am na solo jerejeuf machallah jerejeuf mbokk mom xamna deugante bi mo dessé neex dafa melni liñu cërele won ci waxtu jeexna ñu ngi nuyu ñepp di ziar ñepp di ñaanal ñepp jamm di ñaan suñu borom fekkal ñu ko bis bi ak jamm ñi ñi dalal ci am xolop bu yaatu ba mëna dalo gañni waye gañni ñewit bu ñewé ñu xamné ay gan la ñu ñu ñëm fiñ wara yam loolu it luma ta am luma ta baye xel la ñu ngi nuyu ñepp di ziar ñepp di leen jox dig dege talata bi ñu ci waxtu yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: ñaxlak ku bëgg mu bañ la raw da nga wara sax ci gedd lig la xasa yek ci dekk ci gaaw tik baraki ta ku sa nak geesu ba ki timis yi waxtu yep wu ci ñew yal na ni ñata gaaw ni yalla may waja kay jak dekk waxtu jot ba waxtu jot nu and ak yalla so bu ca gaaw sun gangu tedd ga and ak barke gontuna dem yangam ko seroti sargol ko ti umkoti
4: adji KBFM 23.5 la radio au service des populations.
5: Nous sommes ici à Toubandam.

warna kon ci waxambaane si warna tam ci ñi nga xamne ni jang ak jangli soxal na len ñi nga xamne ni dano bëgg di wax ci ligéyub sëriñ bi ñi nga xamne ni dano bëgga jaxaso ci tegg sen jëf ak tegg sen tank fi nga xamne ni mom la sëriñ bi tégon tankam ñu nek ño xamne ni dañuy son lool ci walum jang waye doon ño xamne dañuy son lool ci jaxaso ak magni ñi nga xamne ni am nan ay hissa yu wër ci am nan ay xam xam yu wër ci li nga xamne ni mom la fi sëriñ bi bayiwon waye nak bok na ca doon ño nit ño xamne ni dañuy xel di dajé dañuy xel di dajé ngir lan ngir jangalante mbind mi nga xamne ni kat sëriñ bi bayiwon nako fi mbokk ndax amul kenn ko xamne ni mën nga jangat mbindum sëriñ bi ludut ne kat dafa am yo xamne ni dan la ko leral te ñala koy leral moy ñala ci jitu ña nga xamne ni dund nan ko ak sëriñ bi sun la ko net le kat moy gëna leer ci yow ngir ëlëg ci bir nga mën ca wax lo xamne ni kenn du ca tek tank wala kenn du ca mëna tek tank ñentel bi bok na ci mbokki sunu bëggee sam ndono li nga xamne ni sëriñ bi bayil nanu ko fi ñu nek ño xamne ni dani jaxaso waye doon ño xamne ni dani denc li ni jaxaso lool nak sun ko day wax moy sun la netlé nan la netlé na nga sam netli go noné lin lay netli dang koy sam ba mën ko tegg ci fu mucc ay fo xamne ni ëlëg ak sibir kat lool non dana nek ab wasila dana nek aw yoon wo xamne ni diñ ci mëna jaar waye dana nek ay yitte jo xamne ni dang koy jox li nga xamne ni mom nga doon wut ba mën ko sam bu baax waye ñu doon nit ño xamne ni dañuy xel di gestu di jangat li nga xamne ni sëriñ bi bayyi won nako fi li nak suma ko day wax dama ci joxe ay exemple ndax wax juñ ci wax rek mënes na ci joxe ay exemple yo xamne ni kenn ku ci nek mën na ci ata git ba ci jek moy ci sëriñ bi lañ koy joxe ndax sëriñ Touba khadim rasul ku nek xam na ne moy ki sos at-tariqatul muridiyya ci senegal moko sos waye nak mu def ko mu nek ndono li suma ko day wax moy ci walu limu bind bayyi fi ndax ab way kat la won bu maga mag waye way yoyu soko day xol al-qur'anul karim dang ko ci fek muy ay ayat qur'aniya mu jël ko talif ci ay qasayid nga fek ci waxi yonet bi sallallahu alaihi wasallam mu roy ci yonet bi roy ci yotam bindikat yi nga xamne ni ñoo fi jitu won li nga xamne den ko wessaron mu jël ko da dikoy bind mu nek ay khasida yo xamne ni kenn ku ci nek dana yomb ci yow ngir nga mën ci jang kon koku samna ndono li nga xamne ni mo fi jitu won ci yu bare lolu nak suñ ko day waxo tam dana gis ne ay fan yu bari jaar na ci bok na ci tasare xam xamu l'islam tasare xam xamu tasawuf lolep mu ko jele ci digante ñi nga xamne ni ño fi jitu won tamu topon ci ñom lolu nak dana ci andi len ci ay khasida yo xamne serigne bi suñu jangate khasida yoyu xol ko dañuy gis ne kat doon na ko participer ci lu am solo ci ndono li nga xamne ni moy ndono l'islam waye ndono li nga xamne moy ndono murid yi nga xamne ño fi nek mbokki nan xol khasida gi ñuy wax bidayatul khidma fi salati ala nabiyir rahma gennu khasida la ci khasida yi nga xamne ni serigne bi bind na wala ak khasida la ci khasida yi nga xamne ni serigne bi talif na serigne bi doon ko xamne ni khasida gogu def ci jeufandeko ngeneeli julli ci yonet bi sallallahu alayhi wa sallam ngeneeli nga xamne ni mo nek ci julli ci yonet bi sallallahu alayhi wa sallam te ken ku ci ne xamna ni lu am solo la nit ki wara son ci di julli ci yonet bi sallallahu alayhi wa sallam ken ku ci ne xamna ni tam julli ci yonet bi sallallahu alayhi wa sallam ay ngeneeli kesse la lambon mbokki nan xol khasida gi nga xamne ni moy taysirul asir fi salati ala al basir an nadir khasida la go xamne ni serigne bi daf ci feñal aju gi nga xamne ni mom la aju ci yonet bi sallallahu

0: alayhi wa sallam waye di xertal ñi nga xamne ni ñokoy top ñep ci ñi baril di julli ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam lo rek dañuy xamne kat ndekete ndono amna bu baakha baakha baakha ba dañuy xamne kat ndekete kon ak top amna bu baakha baakha ba dañuy xamne ndekete kon ak sam amna bu baakha ba ci li nga xamne ni mom la fi fekkon ak ni nga xamne non la ko saydo tie ko non mbokki nañu jangat khaside gi di jalibatul maraqib fi ajilin ka ajilin liraqib khaside la go xamne ni serigne bi def ci jangat di ci jangle ninu wara sobo ci jëf jo xamne ni dañi jublu suñu borom kep kep kep kep yalla rek tax nga jublu ko te dara do ko bolek mom dara do ko rax ci jublu gi nga xamne ni mom ngay jublu suñu borom subhanahu wa ta'ala nanu xol khaside gi di hadaiqul fada'il fi khidmati khairil wasail khaside la go xamne ni gene li nga xamne ni mo nek ci ligeyal yonet bi sallallahu alaihi wasallam ngene li nek ci roy yonet bi sallallahu alaihi wasallam mom la ci serigne bi di jangale kon ki bayiwut ben domaine bo xamne ni nit mën nako nit mën nako jangate fen kon gis na ne kat bo len domaine yi nga xamne ni mo am ci nu wara roy ci yonet bi nin wara julle ci yonet bi nin wara jublo sunu borom subhanahu wa ta'ala amul len lu ci bay khola khaside gi di sa'adatul muridin fi amdahi khairul mursalin khaside la go xamne ni def ci xertal nit ñi ci nakalan wara soppe yonet bi sallallahu alayhi wa sallam nakalan wara toppe sunna si nga xamne ni moy sunnatul nabi sallallahu alayhi wa sallam khola matlabu shifa nim ci feñale ci nin wara jokko ci yonet bi sallallahu alayhi wa sallam su fekente ne bëgn nañ ak wër su dé bëgn nañ yermande su dé bëgn nañ am pex ci sunu bop muy khaside go xamne ni ay mudi ay qasaid yo xamne ni yu nexa nex la di ay qasaid yo xamne ni yu bari ay njariñ la te lepp serigne bey ki nga xamne ni moko talif waye lepp moy ki nga xamne ni moko woné ak yenen ak yenen ak yenen mbokki ci ay khasaid yo xamne ni serigne bi mu ngi ci woné yitté jo xamne ni daf koy am ci yonet bi sallallahu alayhi wa sallam waye djublu go xamne ni daf koy djublu ci sunu borom subhanahu wa ta'ala te lepp rek mi ngi am ci jangle ci diine l'islam waye mi ngi am ci wetal tasawuf ji nga xamne ni moy yonam wi nga xamne ni tay mom la nu top kon bokki li ab xaj la rek wala ab djukki la ci ndonoy saqafa yi nga xamne ni ak ndonoy diine yi nga xamne ni serigne bi radiyallahu anhu don nako def waye yamunu ca ñi nga xamne ni ño ñew gannaaw di ay jambar di boromi xam xam yu maga maga mag di ay kurel yu bare bare bare bari ci rew mi ak biti rew doon na ño xamne ni kat ñi ngi jema samp lolu waye ñu ngi koy jema taxaw ñi ngi jema tegg sen tang fi nga xamne ni fofu la ko serigne bi teggon ñoñu nak suñ ko de wax ñin ci jital rek moy muassasatul azhar al islami muassasa bi nga xamne ni day jog ngir jangal jang ak jangle ci lo rek ci lay liggey waye di tasare lepp li nga xamne ni serigne bi mi ngi ko don talif taxaway yu am am solo ni diko ci def ngir sam dono lolu waye ngir meuna yegale jangalem serigne bi ci fep fo xamne ni rek warna fa yek te japp na ne ken ku ci ne xam na ne mbollem kangam wala bo bari na ci kangam yu ni wax tay ji ni ñu ci bare bare bari jaar nañ ci bir muassasatul azhar bi kon ki kat mi ngi jog ngir delo njukal serigne bi waye mi ngi jog ngir samal serigne bi ndono li nga xamne ni kat mom la fi baye kon jaarama cheikh mohammed ibn murtada mi nga xamne ba mu joge jog rek daal jël tankam tek ko fi nga xamne ni mom la serigne bi tegon tankam te do dara lu jang ak jangle waye do dara lu top yonen bi sallallahu alaihi wasallam do dara lu jublu sunu borom kesse te bañ ko boole ak dara mbokki danan genne ci len ci ay dawair ci rew mi senu taxaway ci sam dono li nga xamni ni serigne bi meng koy mon ko fi baye daaira biñ ci jital moy daairatu ansaruddin al-islam bi nga xamni ni moy taxawal jeta yu am solo yi ci fi ni mu koy taxawale ci sahru safar non la koy taxawale ci yenen barab yu wute wute wute non lay ande yotam ay tom yu wute wute te lepp day delu wat ci njanglem serigne bi radiyallahu an mu nek daaira bo xamne ni ay ndaw ñoo ci upp waye du daaira bo xamne ni da am ab frontière ci ni lay japp ni lay nekkal ni lay liggéeyal dedet kep ko xamne ni diiné l'islam ñor na la daaira bi day and ak yow ci liggéey bu non moy daaira bo xamne ni ci bir muassasa bi ndon wax sank ci la soso ci la magge ci la liggéeyé mbolém liggéey bi nga xamne ni tay mom lay liggéey ba biti rew ak fep fo xamne ni tay diiné nga fay taxaw so fa démé da fa fek seeni jëf mbokki duñ ci yam waye danañ mëna andi lu ci melni dairatu khidmatul khadim muy daaira bo xamne ni tam day participer ci di tassaré bind mi nga xamne ni sëriñ bi mo ngi koy bind ci lepp lo xamne ni rek bir sénégal ak biti sénégal kon ñomot gacc nga laama seenu liggey waye gacc nga laama seenu taxaway ci xam gi ñu xam ne kat li ni liggey sëriñ bi la waye kat kon ñom mënul ñak ñu participer ci fan gi nga xamne ñong ko ci participer mbokk yi da nañ andi daaira bi nga xamne ni tam moy dairatu rawdu rayahin nek tam ab daaira bo xamne ni ay bind kat ñu ngi ci boromi xam xam ñu ngi ci muy daaira bo xamne ni talif na lu bare bare bare bare ci bindum serigne bi ci téré yi nga xamne ni fekkon nan ko fi bindin won ko bindé won ñu jëlaat ko yéssalaat bind mi ba mu déppo ak jamono tay ji ngir ñeneen ak ñeneen mon ci jariño téré yu bare bare bare bare daaira bobu du taxaw na ci waye liggéey na ci liggéey bo xamne ni bu réré la kon mbokk yi li ni kat ñi nga xamne ni ñoy ndono yi tambalé ko ca cheikh mohammed ibn murtada serigne mamour mbacke murtada mi nga xamne ni mo fi nek ak rakam yu bax yi nga xamne ni ñom la andal liggéey bi ak mbollem ñi nga xamne ni ñoni ci bir muassasa bi xam nañ ne kat ndekete kon amna sasu réré motax ñu jog ci sasu ngir dox ci sen kamt lay katan ba lepp lo xamne ni mo leen ci war rek ñu def ci lan ca mon donte ne xamna ne motal lepp yombul waye nak def ba ñepp xamne jëf nga te mu feñal li nga xamne ni mom nga doon jëf ci ñom ci lo rek lan nekk ji lan nekk te ci ci lan fassiyene sax ba faw kon mbokki lool moy tombu jëk bi ci nan lan wara samme ndonoy tombu ñaarel bi nak suñ ko de wax moy nan lan wara dundale khasidaay serigne touba yi nan lan wara def bay dundal khasidaay serigne touba yi khasida yi nak da am lu mu yitte wo lol li mu yitte wo bok na ci moy diko boole diko jam boole suñ ko de wax nak moy fexé ba lepp lo xamni ni lu ci tasaro la ñu dajale ko mu doon lo xamni ni lu mucc ayib la ci dajale gi nga xamni mom lañ koy dajale li aw ci walu salatu ala nabi ñu boole ko li aw ci walu mad ñu boole ko lepp lo xamni ni lu and la rek ñu boole ko te lolu ay bokkan ci liggey yu am solo mbokki suñ bëgge dundal qasidaay serigne bi tam dana am ay yoon yo xamni munta ñak ñu jaar ci yoon yoyu munta ñak ñu jaar ci yoon yi su fekkentene bëgg nañu dundal qasidaay serigne bi ndax te dundal qasidaay serigne bi moy dundal diine l'islam dundal qasidaay serigne bi moy maggal diine l'islam dundal qasidaay serigne bi moy fatale ko yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam waye moy kennal subhanahu wa ta'ala mu yalla mi nga xamni ni kat moy kenn ki nga xamni ni kenn du doon kenn ci kanam ba ci jek moy mbokki ñu fexé ba doon ño xamni ni dañuy dajalé khasida yi ci seen ci slayil bind man ko bindoon ñu dajalé ko ngir mon ko defaraat bindaat ko bind yo xamni ni kat yu depp ak jamono ji la lolu nak day laaj kon ñu gestu wëru qasiyé wëru wërgi day laaj ñu koy gestu ndax sëriñ bi mom bindut lenn lo xamni wëru suñ dé wax gestu gi moy li ñëw ci gannaaw loolo tax ñu diko wax motax ñu né kon yalna nak ñu ñuy gestu yotam di laaj wër gi nga xamni ni moy déllu wayu qasida yi way wëru kalimat yi ndax yeen say nga gis yenn nat yo xamni xeyna ak ciopat dana ci am wala ak wëlbati mëna ci am wala lenen ak lenen mbokki dana yal suñ bëgge dundal khasidaay serigne bi ñu doon ño xamni ni kat lepp lo xamni ni lu leunt la ci mbind mi suñ ne lu leunt nak moy li nga xamni ni xeyna sama kalaas gi seen gestu agagul ca ñu jog ci taxaw ca ba muy teel ngir mën ko gestu ba mu leer nañ ëllëg ak ci biir ñu mën koo sàmmal ñi nga xam ne ni ñooy ñëw suñu ginnaaw. Mbokk yi war na tam ñu nekk ñoo xam ne ni dañuy xel di leeral lépp loo xam ne ni kat ay xasiida la, ñu bind ko ci fànn yoo xam ne ni ñi nga xam ne ni ñooy ñëw danañ ci mën a jariñu, waaye danañ ci mën a jariñ ñeneen. Loolu nag suma ko dee wax mooy tekki gi nga xam ne ni moom lañ war a tekki xasiida yi ci langue wi nga xam ne ni moom lañ koo bindee. Loolu yootam dana ci leeral, dana ci yombal lu bare. Loolu nag suñ ko dee wax fan gii nga xam ne ni mooy soor balaaxe yi nga xam ne ni moo ci aju war nañu gëstu ko ba xam ko ci lu wér. Waaye dana yal tam lépp loo xam ne ni moo ci aju ci wàllu tewaar yeex ñu gëstu ko ba mu doon loo xam ne ni lu leer nañ la. Ndax bari na ci ay tënk yoo xam ne ni, wala bari na ci ay xasaayid yoo xam ne ni soo ci demee da nga cay fekk ay tënk yoo xam ne sëriñ bi daf ko ciy tënk. Te loolu noonu kat ñi nga xam ne ni ñoom la seen ab gëstu sori ci fan yooyu, ñoom lan war a dem ci ñoom ñu leeral ko, wala sax ñoom ñi amal ay ndaje ak ñi nga xam ne ni kat ay tuurtànk lan, ngir ñu mën a génne loolu ba mu doon lu leer nañ, waaye ñu mën koo saxal ci boppi ñëpp ñi nga xam ne ni ñooy jóg di gëstu ji ci fan yu mel noonu. Bokk na ci suñ bëggee dundal xasiidaay sëriñ bi, ñu doon ñoo xam ne ni kat dañ koy boole ak njàngum tey, dañ koy boole ak njàngum tey. Suñ ne njàngum tey nag mooy xool li nga xam ne ni méngoo na ak jataay yi nga xam ne ni moom la ñuy def, ñu di ko ca dugal te mu bañ a am lennati coppat ci na nga xam ne ni noonu la ko sëriñ bi defe woon. Lennati coppat yoo xam ne day ànd ak li nga xam ne ni moom la ko ci sëriñ bi defaloon. Waaye mbokk yi ñuy xel di organise ay ndajey way, ndajey ëdëb, ndajey jàngat lii nga xam ne ni mooy mbind mii sëriñ bi bàyyi fi. Ndaxte kat suñ dul daje di ko jàngat, suñ dul daje di ko xel di way, suñ dul daje di ko xel di gëstu, bésa ngi ci bés yi dana ñëw kenn ku ci nekk di ci am aw déggin, te déggin yi mën naa bari ba far lëntal loo xam ne ni war caa lënt. Te loolu kat ñii nga xam ne ni tey ñoo fi nekk di ay kilifa bari waan na ci ñoo xam ne ni kat ñu ngi jóg di ko xel di ci xel di liggéey yu am solo yoo xam ne ni ñu ngi ciy taxaw ba yu bare wàññeeku na ci ay fànn yu bari. Waaye mbokk yi, su fekkente ne da ngaa nekk ci biir aboo xam ne ñi nga xam ne dañuy gëstu ci wàllu xam-xam dañ faa bari, da ngay teel a jóg ngir gàttandu lépp loo xam ne ni day andi ak gàkk ci liggéey boobu nga xam ne ni moom la ni liggéey, ngir ñu bañ a am lenn loo xam ne ni kat dana andi ëllëg ak sibir ñen ñe di ca taxaw di ca andi lenn loo xam ne ni bokkut ak li nga xam ne ni moo fa nekk moo ci war. Kon mbokki kat di xel di organise ay umsiyaat chaaria dana yel lool ci mbokk yi ñu di ko xel di organise. Waaye di xel di organise ay barab yoo xam ne ni dañ fay xel di wax ci wàllu mbindum sëriñ bi, loolu noonu kat dana ci yàll. Te loolu doon loo xam ne ni dañ koy baril luñ koy xel di amal ngir ñi nga xam ne ni ñooy xel di ñëwaat ci gannaaw. Waaye du warunoo yem ci loolu su fekkente ne bëgg nanoo dundal xasiidaay sëriñ bii nga xam ne ni moom la fi bàyyi. Bokk na ci kon ñu nekk ñoo xam ne ni dañ koy wutal ay vidéo yoo xam ne ni dañ ko ciy xel di def mu doon du ca leer nañ. Waaye nag ci jumtukaay jamonoy tey jii yom na lool ñu tasaare ci mbokk yi njàngle mi, te di ko sam, te di ko saytu. Ndax jumtukaay yi suñ ko dee wax luy bare fi nekk ni mënees na ko ci am. Ndax bu ci mel ni tey suñu jëloon lu mel ni YouTube, suñu jëloon lu mel ni leneen ak leneen, yooyu yépp ay jumtukaay la yoo xam ne ni mënees na cee jaarale njàngleem sëriñ bi ba mu doon loo xam ne ni luy tasaaroo la, te du am benn njuumte boo xam ne ni dana ci am. Waaye loolu nag mu nekk barab yoo xam ne ni itam moo xam suñ fekkente ne dañ ko utal ay site internet ak yépp, ñu nekk ñoo xam ne ni yooyu yépp nañ koy bàyyi xel, te di ko xel di saytu lan fay dugal ak lan fay xel di génne ba mu bañ a doon loo xam ne ni dañ koy yaata rek ku jóg dugal wala leen. Waaye lépp luñ fay dugal rek na dokk loo xam ne ni lu ni jàngat la, waaye na nekk loo xam ne ni lu ni xam la, na nekk loo xam ne ni lu ni xel di gëstu la. Mbokk yi, suñu bëggee doon ñoo xam ne ni itam dañuy sam dundal qasiday serigne bi war na kon ñu nek ño xamni ni limi fi serigne bi bay won te nu ci doon son soñ den ci doon ño xamni ni den koy xeddi jang kemte lay katani rasail yi nga xamni ni bayinako fi waye diko xeddi jangle ci bir daara yi ak ci bir jamiat yi nga xamni ni ñom lañu am waye duggal ko ci bir manahij yi nga xamni ni tam ñom la école yi di jangé yoy yep ay barab la yo xamni ni suñ ko jëlé jëfëndé koko ci fann yiñ ko wara jëfëndé ko jangaleem sëriñ bi day wala qasiday sëriñ bi dana nek lo xamni ni lu samu la té dana nek lo xamni ni duñu mëna sam kon bokki ginaaw buñu jëlaté mbind momu nak bindaat ko ci jamono tay ji nga xamni ni mo xam dañ ko bind électronique yu nek yo xamni ni lu depo ak jamono la ba kenn ku ci nek su fi ñëwé wala kep ko xamni ni gis nako mën ci jariñu mën ci jariñ li nak da nañ ci andi len ci ay am si la comme niñ ko waxé won ci bu jekk ba mu nek len lo xamni ni rek ci qasida yi nga xamni ni sëriñ bi bind nako mu nek lo xamni ni ab delu way mën na ci nek ci dundal gim doon dundal wala ndono li nga xamni ni nekkon nako ci bindu mag yi nga xamni ni ñoko fi jitt won kon serigne bi kat da nekkon ko xamni ni khasida gi nga xamni ni moy khasidatu mazarun nu'am genn la ci khasida yi nga xamni ni den koy jappé ci gëna am solo ci way yi nga xamni ni kat nekkon na ko xamni ni def ci doon xaldi jublu yoni bi sallallahu alaihi wasallam diko ci roy waye di ci jangle nan lañ ko ci royé di ci jangle nan lañu royé nit ñu bax ni di ci jangle nan lañu wara gëna soppé yonent bi suñu borom subhanahu wa ta'ala waye jaaré ko ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam nan lañ wara wormalalé jangleem diiné l'islam waye nan lañ wara royé sunnatu nabawi sallallahu alaihi wasallam wala sunnatu nabi sallallahu alaihi wasallam xol leen bokki suñ ci jëlé leen ci ab maqta wala lenn ci ay abiyat yo xamni ni mi ngi ci bir qasida gi da ngay fekk ne bayt yi serigne bang ci sante sunu borom mi nga xamni ni moy ki nga xamni ni moko tan boole ko ak yonet bi sallallahu alaihi wasallam mu nek ab ligeyu kat yonet bi sallallahu alaihi wasallam qasida gi sun ci de gis kon liñ ci jangat rek ci bayt yoy ndax bayt yi suñ ko doon li tay moy alhamdulillahi alladhi qad arsala khayral anamil mustafa almufaddala salla alayhi allah rabbil arsima damat samawatun wa ardun sujila bani bayt yi daanu ay bayt la yo xamni ni min ci dundal sunnatun nabawiyya dundin wo xamni ni kenn ku ci nek tegg na ci geuttam te kenn ku ci nek gis na ko ci waye woné ci ak jambar ci yeesal gi nga xamni ni war nan ko yeeslu wat ci jublu wat yonet bi sallallahu alaihi wasallam yamutelon mi ngi ci feñal wote gi nga xamni ni mom la ci wote ngir xam xam ak jëf ci xam xam bi nga xamni ni mom lañ wara jëf muy yitte jo xamni ni ju am solo la ci feñal go xamni ni daf koy feñal ngir ñu wara jublu ci jangé xam xam ndax xamna ne kat ku jangul xam xam moy jumtukaay bi nga xamni ni mom lañ wara dundale yonet bi sallallahu alaihi wasallam waye mom lañ wara dundale ndonol yonet bi sallallahu alaihi wasallam mom lañ wara dundale yotam ndonol ñi nga xamni ni ñoo fi jitu won yonet bi waye non lañ wara dundale yotam jublu way nga xamni ni mom lañ wara jublu sunu borom subhanahu wa ta'ala muy khasida go xamne dañuy gis ne kat ci langue arab wu neex wu wayef wu neex deug ci lako jeufandeko ci lako bind waye mu nek tam khasida go xamne ni daf ci jeufandeko ay mbir yu wute yo xamne ni kenn ku ci nek mën na ci jaare waye kenn ku ci nek mën na ci jariñ mbokki ñettelu tom bi lañuy dal di jublu ndax waxtu wi da fay melni mi ngi sori ñettelu tom bi moy nan lan wara jangate mbindum serigne bi waye nan lan ko wara jema genné ci nekkin wi mu nek ba deppale ko ak jamono tay te ken ku ci nek war ci jariño mbokki sun bëgge def lolu amna yo xamne monta ñak ngir ñu top waxtaanu tay nak da fay melni ki dañ ko jëmele ngir sen yi ken ku ci nek xam xam yow sa taxaway ci lan la wara dem ci jang ni ba ci jek moy mbokki na ni jang khasside yi te bañ ko jangant nan leen di jang khasside yi te bañ koy jangant nan leen di setintal li ni jangant li ni jang nan koy setintal ci li nga xamni ni mom la ci serign bi djublu sunu kemt lay katan nani xel di setintal bind mi ni ko serign bi binde muy kalimat yi tabirat yi nga xamni serign bi def nako ci ngir ñu mën ko jema deug ñaarel bi nani jema delu wat ci jumtu kay yi nga xamni mo ñuy xamal baati arab yi nga xamni moy wër yi serign bi doon jëfëndeko moy sarhul mufradat maajim yi nan ci xeli delu ngir mëna genné lent lent yi nga xamni yenn ci ay kalimat nek na ci bir mbindum serign bi te ku xootut ab gestu pour nga mën ko xam wala nga pour nga mën ci wax dana jafé ndax sunde jangat da ngay gis ne jamono ji da ngay deg kuy wax ci mbindum serign bi te fek lamuy wax kat wute nak la nga xamni mom la ci serign bi djublu won nga deg ko xamni da fay lire mbindum serign bi waye wute ak la nga xamni mom la ci serign bi don djublu bokut ak lola lol nak sun ko bori ngay xam mbokki monta ñak li ñu doon ño xamni den ci gestu wala den ci xotal ab gestu mu jëm ci walu balaxa ndax ci bir mbind mi sunde xol amna ci lo xamni ay tashbihat def ci bari lol amna ci lo xamni ay isti'arat def ci bari lol amna ci lo xamni ay kinayat def ci bari lol amna ci lo xamni majaz def ci bari lol te sunu jëm ta xam ci fann yi sun jëm ta xam ci fann gi mbokki dana jafé lol ngir ñu mëna bind ngir ñu mëna tekki mbind mi nga xamni mom la fi serigne bi baye kon warna ñu nek nit ño xamni ni kat walu luxa den ci jema xotal sunu gestu ba mëna xam serigne bi limu bind ba mëna ëlëg ak sibir ñu mëna wax ci lenn ci mbindum serigne bi ni mu ko bindé won waye bokki munta ñakotam walu arud ñu doon ño xamni ni ñu ci xotal ab gestu la ni nek ndax way da jafé da yom nak ci kuko sunu borom bax lu jafé la waye lolu yom la ci kuko sunu borom bax ba ci jek moy awzan yi nga xamni ni serigne bang koy bind ndax buhuru sha'ri xamna yi nga xamni ni mom lañ fi bayyi won waye nak dañuy gis ne kat ci bir mbidum serigne bi yeen sa nga fek ci bahru bo xamni da fay wuté ak buhur yoy kon munta ñak ñu doon ño xamni ni khafiya naka nun at takrar wa tanghim munta ñak ñu doot ño xamni ni dañ koy jema xam waye jema xotal ci yi nga xamni ni kat sank mom la doon wax ngir mëna nek nit ño xamni ni ëlëg ak sibir bindum serigne bi da nañ ci saña dug wala da nañ ci saño ndax jamono ji ñu tollu kat dañi gis ne ñu bare bare bare ci jami'ati ñi def seen buhusi dañi djublu ci bir khasidaay serigne bi diko genné di ci tahlil tahlilati bari na lol ci fan yu wuté waye nak ndax fannu tasawuf ñu ngi gis ño xamné ni ñu ngi ci xel di bind ci walu bahs ci yi nga xamné ñu ngi koy def te yoy nonu da fay yall ñu nek ño xamné dañu wara gestu ba xam ci lenn lo xamné ni kat ëlëg ak sibir da nañ ko fi mëna bay ñu xamné yotam ay mbind mi nga xamné ni mom la sëriñ bi di bind uslob yi nga xamné ni mom la ci doon jëfëndeko mo xam da leunt mo xam da xoot mo xam da leer da jakkalok mom ni mën ko gis waye nak lañu ci war dal moy ñu gëstu ba ëlëg ak sibir ñu mën ci tek tan atifi gi nga xamné ni sëriñ bi daf koy waxe yeg bi ndax ñun su fekkante ne dañu bëgg tahlil ak qasida dañu wara jangat rek nako sëriñ bi tollu way ba serigne bi tollu won ba muy bind khasside goga ca lola lañuy waxe wala ndax dañu wara jëlat nit mi ñu jëm ko mengale ak tollu way bi nga xamne ni mom lañ am ba mën ci wax lolou yotam kon jarna ñu bayiko xel bu baaxa baaxa ba ba sabuni bindati ci walum bindum serigne bi wala suñu waxati ci bindum serigne bi ñu xam ci ban côté lañuy tegg suñu tank wala su ban côté lañuy tegg suñu loxo ba mën ci wax bu baaxa baax mbokki ak yenen ci faddu ndax mo xam amna ci qasida yo xamna ni la ca serigne ba di wax sori na lol ci digeunte mak borom sori na lol ci digeunte ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci soppem ba ndax yow mi nga xamna ni ya wax ak nga foko ci muy husn mo xam fakhr la mo xam hubb la mo xam yenen ak yenen nek yenen yeb kon dal su fekente ne jog na ngir bëgga jangat jog nan ngir bëgg saxal bin mi nga xamni mom la fi serigne bi bayiwon nanu nek nit ño xamni dañi gestu ci al muhtawa wal afkar ba ca jek moy nani gestu ci al fikratul am lan moy li jublu way bi ci ban domaine la awon lan mo taxone serigne bi jog don ko bin yoy yep res na ci mona jek sun ci joge nak soro dug ci al afar al faraiya waye jundé melni dañi jéké lan warna mujjé dañi jéké lan warna mujjé am bi lan warna jéké gestu ji soora dug ci faraiyat waye faraiyat yi rek ci lañu nek soora bayyi fa am kon yoy waras na ci bayyi xel bu baakha baakha baakha baakha sun ci joggé warna ni gestu yotam ci tasalsul mantiqi bi nga xamni ni mom lan wara bindé sun dé jéma roy serigne bi ci bindam ni ndax siyah bi niko serigne bi don tegge mo xam ci walu tarikh ci la jëm mo xam ci walu social ci la jëm way yep waras nako bayyi xel bu baakha baakha baax ci serigne bi nim ko don tegge ak nim ko don baye xel nim ko don jefe zuruf yi nga xam ni mo aju ci mbindum khasside gi kon yoyu suñ ko de wax munasabatul khasside muntanyak dawafi yi nga xam ni mo am muntanyak yoyu yep war nan koy bayyi xel ra'yu as-shakhsi sunde bind war na no xam ki do ki ñuy bind ci ki ñuy bind ci lan la doon wax mom nan la melon nan la jublu wayam ci lan la jëmon najax bi nga xam ni amon nako ci li nga xam ni mom la doon bind kon lolu sun ko de am sun ci bëggona andi ben ci ab misal danan ci andi genn qasida rek moy qasidatu sulamul wusul wala ñu andi ci qasida genn ci qasida go xamni rek serigne bi daf ci defon ab teunk waye ñu jemon ci talxis lenn ci ay wax yo xamni mones nako ci genn xeyna ci serigne bi nim ko ci don jema teunk sulamul wusul ila sana'i khairin nabiyir rahma qasida la go xamni sun de xol al mawdu'ul 'am lil qasida day qasida go xamni da jeexental ci tag go xamni def ko don tag yonnabi sallallahu alaihi wasallam di ci feñal ak ñewantem ak ciofelam ci yonnabi sallallahu alaihi wasallam waye di ci sakku ak gege ak shafa'a di ci sakku lepp lo xamni ay hidaya la ak mucc ci yonet bi sallallahu alaihi wasallam waye jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala qasida la go xamni ci ay arab yu neexa ci la ko don bind qasida la go xamni def ci xemmem lo ay ñaan ci jëmme ko ci sunu borom subhanahu wa ta'ala waye ñaan yo yeb jaar nak ci yoonu suuf yanke qasida la go xamni don na ci khitab jamale ci yannit bi sallallahu alaihi wasallam ci ay baati ciofel baati beug baati woné lepp lo xamni ni kat jëm ci yannit bi sallallahu alaihi wasallam kessé ci la ko doon jamale waye di ci feñal mom ci jëmi bopam ni nga xamni ni non la jeexé ci yannit bi sallallahu alaihi wasallam khasida la go xamni yotam bok na ci tag gi nga xamni mom la doon tag yannit bi sallallahu alaihi wasallam ci walu jikko ji nga xamni yonent bi amna ci waye walu bindi bindin wi nga xamné ni mom la ko yalla tan bindeko ni mo xam ci walu ni mu tollu ni mu mel lepp rek def ko feñal ci bir khasida gi ni waye nak khasida la go xamné ni def ci feñal deddu gi nga xamné ni mom la deddu aduna deddu gi nga xamné ni mom la deddu won aduna ku deddu aduna nak amna fo jëm moy djublu gi nga xamné ni mom la djublu sunu borom subhanahu wa ta'ala kulliyan te djublu go gep nak mom ko def ci aju go xamné ni def ko aju djel yonet bi sallallahu alayhi wasallam mu nek aw yoram djel yonet bi sallallahu alayhi wasallam mu nek aw yonam waye min ci feñelotam selal go xamné ni mom lay selal ngir djeb djem ci sunu borom subhanahu wa ta'ala te lolep nak tag go xamné ni def ko don tag waye nekut ay ciakutef yo xamné ni daf koy sakku ci kenn ngir mu mën ko ca jëmele waral ngir mu mën ko ca jappale dedet waye nak ak yaakar la go xamné daf koy yaakar ngir jégué nangul sunu borom mën ko nangul ak jégué go xamné ni daf koy wut ci mom waye di khassid go xamné daf ci feñal lepp lo xamné ni ciofeli ruh la ciofeli tasawuf la lepp mu feñal ko ci bir khasside gi don ko xamne def ko ci xotal lol sax te dara waralu ko rek lurut xam go xamne ni def ko xam ñaan ni muy subhanahu wa ta'ala di yalla waye di yaronni sallallahu alayhi wasallam bi nga xamne ni xam na ne ka te wax ne mom rek lay ligeyelut kenen def ci jaar ci mom ngir mëna ag ci sunu borom subhanahu wa ta'ala kon ak khasside la go xamne ni gu neex la waye khasside la go xamne ni gu lambo ay mbir yu bare la mbokki sunde ñew ci tom mbub ñentel bi dañuy wax rek nan lan wara mëna def nak ba yi nga xamné ni ñoo di ay valeur yi nga xamné ni ñoo di ay valeur nan lan ko wara mëna samé ci bindum serigne bi radiyallahu anhu ba ci jek moy top nango womatu top nak jikko yu rafet yi nga xamné ni sëriñ bi bayyi nako fi wayé nango womatu top ci gañu bax yi nga xamné ni kat roy nan yonent bi roy nan sëriñ bi banu mon leena roy ci seen melokan yi nga xamné ni tay ji non lañ mel mo xam ci seena waxin la ci seen digënté ak nit ñi mo xam ci seeni jëf la jëflanté la ci seen digënté ak nit mo xam senuk sobu la ci sen digande ak sunu bor sen borom ñi kat nek na nit ño xamni ni sun len royé lepp luy valeur go xamni ni yonent bi serigne bi bayinako fi su boba danan ko ci mëna roy benen bi ci dess moy langage wi nga xamni ni mom la ni jëfëndeko ci sunu biir ak hissa muy net li nga xamni ni dañ koy xedi net li ci sunu biir wax yi nga xamné ni dañ koy xeddi waxtane ci sunu biir yoy nak sun ko dé wax moy khitabat yi nga xamné ni dañ koy xeddi jëfëndeko def ci bok waye yo tam toxal gi nga xamné ni dañ koy xeddi toxal mbollem li nga xamné ni mom la ni jëfëndeko day bok ci biir mbir mom yar bi ak teggin yek njang mi nga xamné ni mom la ni def ci biir école yi manahij yi nga xamné ni dañ koy jëfëndeko ci biir école yi yi yeb da fay aju wat ci nan lañi wara samme valeur yi nga xamni da aju ci bir njanglem serigne bi subhanahu radiyallahu an ndaxte sunde xol manhaj day lu am solo rawati na nak sunu rew mi di senegal ak fi mu tollu tay njangle mi nga xamni mom lañi jangle ak ci fan yi mu meuna nek yeb wares na ci jël njanglem serigne bi diko ci xel wares nay jël lepp lo xamné ni mo aju ci njanglem serigne bi diko ci duggal ci ay fan yo xamné ni nak yu bare bari la way ci fan yo xamné ni wouté la mo xam ci al anshita yi nga xamné ni den ko xé di jëfëndeko yi nga xamné den ko xé di amal yépp wares na ci sam jikko yi nga xamné ni mo ci aju way wares na ci sam tam njanglem serigne bi radiyallahu anhu ndono yi nga xamni mom lañu wara am ci sunu saqafa mo xam sun de way war nañu roy ci way serigne bi xam nan lañ ci téggé suñu tan suñu bëggé défar suñu société war na ni sét fan la ni jaar ba mën ko ci atégg té lolu ñu jaarale ko ci doxin yi nga xamné ni kat sëriñ bi doon nako doxé sëriñ bi doon nako woné sëriñ bi doon nako jëf ndax té ci fan yépp woné nako ci suñu walum diiné ak suñu walum pass pass suñu walum diiné ak suñu walum pass pass wares na ci sammu bu baakha baakha baakha baakha ba bay xel lu bare bare bare ci yi nga xamni ni kat mo xew legi ci jamono ji doyna sekk ñu dello ci wat njanglem maggi ñi nga xamni ni ñoo fi jaaroon njanglem gaay ñu baax ñi nga xamni ni ñoo fi nekkon ngir kat suñu gone tay yi yoon yi nga xamni ni ñen ñang koy aw ñu mën ci genn ba mëna dello wat ci yoon yu baax yoy jumtukaay yi nga xamni ñoy tassare lepp lo xamni moy xibaar yi ak lepp lo xamni moy li nit ñi xadi jëf ak diko wax ñuy fexé ba di ci woné lepp lo xamni lu rafet la té mu bok ci sëriñ bi waye di ci jàngalé lepp lo xamni lu rafet la té bok ci sëriñ bi kon dé yi suñ ko topé té jëfënde koko japp naané kat dana yom lool ñu nek nit ñoo xamni ni kat ëlëk ak civil da nañ am société yo xamni ni kenn ku ci nek da na ci mëna roy mbokki fi ni tejje ci biir waxtaan yu moy suñu bëggate waxtaané sëriñ bi nani roy ci li nga xamni ni kat mom la doon def suñu bëggate waxtaané sëriñ bi nani roy tay jëfënde ko fekk ra yi nga xamni ni kat sëriñ bi doon nako xel di jëfëndeko waye nak nani jaxaso nani jaxase wala nani jaxaso ak li nga xamni mom la fi serigne bi bayiwa ngir ñu mën ko won ñi nga xamni tay ji ñoo fi nek te doon ño xamni kat eleg ak sibir dana nek ñu ni pokere wo mbokki ñun ñi nga xamni ay tout tag lan te nek ño xamni ñu yëngutu ci walum jang ak jangle lañu té yëngutu ci walum bindum sëriñ bi nanu nek nit ño xamni ni kat li ñuy jëm nani xeddi rek ño xamni dañuy tajjid al khitabat al muridiyya waye tajjid gogu kat ci lan lañ koy jëmé nañ koy génné ci biir bindum sëriñ bi ngir tasare bëgg bëgg bi nga xamni ni amon nako ngir tasare xemem tef gi nga xamni ni amon nako ci tabax ay société yo xamni ni ñepp ci diiné l'islam rek lañu téggu té duñu gën diiné joju ba faw mbokki xamna fi ni daanel rek suñu kaddu moy ñaaxaat suñu bop waye ñaaxaat ñepp ñi nga xamni ni dañi jublu njanglem sëriñ bi waye dañi bëgg di wax ci li nga xamni ni mom la fi sëriñ bi bayyi waye nek nit ño xamni ni dañi nek ay royu way ba faw nek nit ño xamni ni kunu gis xamne ay murid sadiq lan waye kunu gis xamne ay muslim mu'min muhsin lan ni nek yi dal sun ci jare japp naane leg ak sibir ak yenen nak ci ay tom yu yaatu waye da fay melni ki waxtu wi def no dab kon ñi ngi sant ñep di gërem ñep tay xamna rek day ay dongo yu don nox noxi lan rek waye ñi ngi sant ñep di gërem ñep di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jerejef cheikh daoud ci ni nga xamanteni non nga amale waxtan bi japp nañ ci biir waxtan wi taxaway yi nga xamne taxaway yi nga xamanteni ndawi murid yi amel nañ ko serigne bu magu radhiyallahu ta'ala anhu ndax wax nga ci biir waxtan wi ne daño wara sam ndonoli nak buñ ko waxe nenañ moy mbollem li nga xamanteni jëlé nañ ko ci serigne bi ci walu bind wala ci walu doxalin ñu donn ko ci mom waye tamit wattu ko ba fu nit jugge rek ñu mën ko ko won ngir mëna nek lo xamanteni luy sax dak la doon waxne tamit ci bir wattu gogo ñuy wattu doon li bokku na ci jumtuway yi nga xamanteni mom lañ xam jamono ji nga xamne ko gis rek danaka am nako jumtuway yoy ñu fexé ba manam mbiri sëriñ bi di ci ne mu mëne mbiri sëriñ bi di ci nek moy ci walu jang luñuy tim di jang wala luñuy deglu wala luñuy xol di gis te ben bu nek ci yoyu nday mouride ñu ngi ci def ligey bu yaato ci li nga xamanteni mom moy jumtuway xarale bari na ci ño xamanteni tay defar nañ ci ay application yo xamanteni qasida yi rek lay jëm manam bo démé play store bo defo qasida fiñ tolni nga ci am qasida yi nga man di té sa téléphone mu nekk sa jukki amna sa bo bëggé nafar sa bo bëggé def say salatu mën nga ubbi ab qasida bu mengo jotay ba nga def ci say salatu lolu amna ñukoy jappandal ci li nga xamanteni mom moy play store amna tamit ñuy jappandal li nga xamanteni mom moy yaxanal ci walu bind bo topé yenn waxibaane yi mën nañ ci joxe message rek kenn ku melni serigne mbacke diop mi nga xamne mom lañu dakantale xudar momit ndaw la lu sawar lo xamanteni danaka yëm rek ci bind ci yaxanal ci jëmi serigne bi ci mom way ñi nga xamanteni takke nañ wala laal nañ ci serigne bi sax manam day def ay gëssu ci ñom ngir mu doon lo xamanteni day sax dak ñu mën diko don nante ci walu xam xam yi ñu wara am suñu digënté ak serigne bi radi Allahu ta'ala waye bokku na ci tassare gogu ba légui ak wattu gu ba légui moy diko jàngé ci ñangi nuy ñu xamni ñangi nuy nga xamanteni mom lako mag ñi daan jàngé té yi ci bëré bëri gis nga daaira bu melni hizb tarhiya yeesal na ci lu bëré bëri lélé mu jàng ben jàngin bo xamanteni day lér ni bi ci mag sangam lañ ko jëlé lélé ñu né la dajub señ may bu ngi ni wala bok ñu né la dajub señ cissé ngi ni ak ñeneen dajub señ massamba ngi ni ak yeneen yoy yep ñu yeesal ko bo mu mengo ak jamono ci anam go xamanteni xam nga bari na ño xamanteni tay ji mënu ñoo jàng way mën nañ diko deglu ndax tiyaba yëmul rek ci tim di jàng tiyaba day am sax ci nit ki tewlu di deglu da ci amale li nga xamanteni mom moy tiyaba kon lool tamit jëm na ci li nga xamanteni mom moy watu ndonoli waye tamit dundal qasida yi bu ko waxe am luma ci jottu jundu sax niko ku melni señ am sa mo señ shaibu di defé lolou xet la ci dundal qasida yi manam qasida yi da doon lo xamanteni tay ci misal nit ki bu koy jang for tewlu xam nga señ mu taxa nañ tewlu bu baax day junju am koy jang qasida ngay tewlu bu baax parce que bo tewlo rek da ngay gis yalla da ngay gis yantibi sallallahu alayhi wasallam ci li señ bi di wax ci kemtane ci ak yu mel non yep yo xamanteni mune suko yaatal lol ci jotaay bi fim toll ni waye tamit mbind bi waxna ko ci njelbeen mbind mi ñu gis ni ñun ñepp ñu xam ko comme niñ ko gisee ni ñi ko bindé ñi bindé xassida ci anam gi loolu ñun ñoko mëna jangal suñu bop nari ganari mën nañ ko jang ak lenn ci marocain yi xeyna fumu tuxuat fu nek ci aduna bi maam ben ci ñetti gox yi ñoko tuxal fofu waay loolu amna ci xéetu bindin bo xamanteni buñ ko bindé fi buñ ko joxé ab arab pour mu lire ko day doon lu jafé ci mom motax fofit ñu taxaw ba mbind momu ñu ki ko ñu yeesal ko ci anam gi nga xamanteni mom la ñi bëré di jëfëndiko ci walu bind té loolu buñ ko waxé amna ci ñu bëré ño xamanteni ñu ngi ci amal ay taxaway yu maga ku melni señ Alhaji Mbacké buñ ko ci tuddé mu yobalé ñëpp gëw mom taxaway bu am solo la ci def yalla nako yalla gëna sam kon yoyu lu mënta ñak la amna ci yo xamanteni tamit ay xéetu ciambar la ndax ci qasida yi lu neengi ci walu li ni wowe bayan nak buñ ko waxe moy wax ju teunku ba nopi lambo maana yu bari serigne bi radi Allahu anhu bind na ci lulul jeex nga xamne ñi nga xamanteni ñoy yengoti ci xam xamu balaga buñ duggé fofu ñetti fanni balaga yépp dañ ko ci fekk den fa fekk balaga bi wax ci walu maana moy maani ak balaga bi wax ci walu tashbih di nurole dara ci dara ak balaga bi wax ci walu li nga xamanteni mom moy rafetayu waxin moy badiya lolou da nga gis ni serigne bi rab na ci ay rab yo xamanteni tay ji motax jang muntu ñak ci mourid bu fekkene ni bëgg na xewlu deug ci serigne mira la taanu fa mu jang kon lolu gis nañ ne bari na ci ay ndaw yo xamanteni ñu ngi ci ay daayira di def li ci def liggey wa am solo ku melni rabitatu al khadimiya gis nañ taxaway biñ ci am ba bu yagul sax fi doni irwaaw nadim bi nga xamanteni mom la seigne mohammed lamine diop bindon don nañ ko yessal bu am solo kon yu mel non lañ soxla ma min mag ñi te mu laal serigne bi rada taanu ñu defé ko ci anam gogu nga xamne fune lay mëna tassaro ci aduna bi ndax loolu lañ amel serigne bi ngir jëm ko delo ñukal sank waxna ne bu fekkenti ni da nga yoreel nit ki bor boku mën ta fay lo am rek tabal ko ci kon melni jikko yi nga xamanteni mom lañ xamé won serigne bi ci hadaram serigne bi ci walu wawu fofu tamit taxaway bu maga war na ci am rawati ne ni nga xamanteni non la serigne bi daan dekk kessu goor ñangi ni kessu jigen ni am nga lolu ndono la manam dañ ko wara tassare fepp ci aduna bañ xamni maam ñu japp ne xeyna xam nga am nañu bari ño xamanteni seen ñak xam ba ci amna ben netli bu ndaw rek bo xamanteni da man mi la dal ci ben waxukaay bo xamanteni dama fa dajé won ak ñenn ci ay ki ñenn ci ay gestu kat la lay mëna tuddé ñi gessu di wax dara ci lo xamne serigne bi don nako wax japp na ci xassida gi nga xamanteni moy khatimat munajas don wax ne kataballahu tabaaraku ta'ala anna katibi hadhihi al-khuru sayyarahu Allah fawqa al-anbiya wal-mursalin lol mu nuru wax ju reuy maam wax ji xeyna dama wëndel ba daj ab bu mu joko go xamanteni ñu ngi ci wax lu mel non ma taxaw deglu ndax lu mel non lañ taf dañu taf mbind mu fam ne ñu taf ko ma xamne kon ñi dafa am luñu bëgg deg buñu bëgg am ci li bama tewlu degu ñi naan li de mom baxut li daganut nit diko wax waaw mané li dal mënu ma ci ñak dugg mané légui mu leer la fi do ñak deg arab fi leen yobu ñom batu sayyarahu gi mo leen eulem te sayyarahu gi man na yombu parce que mom waxul ne faddalahu parce que kenn ku nek xamna yeen tib sallallahu alayhi wasallam mo gën ñep parce que bo ne sayyarahu moy tegna ko ci yoon wi mu tegon anbiya wal mursalini non ngukoy degge ci luga bi bu ki bi dal ci luga bu simple bi waye boko bëgge aj day melni wax ju waxu te fek wax ju simple la wax ju normal la lolou kon dana tax ñepp ñu wara farlu mëna gorgo ma wax ji gën na yaar lool sax dama wëteunk non rek waye discuté nañ ci lu bari bañu xamne ni liñ jappon maam dima wu non xeyna fofu tamit amon nañ ci tawfiq bu baaxa baax ci meuna dello waxin wi ci nañ ko wara deggé mu melni tamit kon fofu tamit walu jiko yoyu ak dundin gogu serigne bi don dundu ci bir njabotam ci bir talibé yoy tamit ñu bayyi ci xel baaxa baax wax nañ ci bir jotaay bi yu bëré yo xamanteni tayji mu ne su ko teunk mu melni waxtu wi dem na lu bëré waye waxtan wi mel nonu xamna dañuy teunk fi rek sante mbokk yu baax di len jox di dagge suba ak jamm lay don fasiyene dalal kenn ci mbokk yi oustaz khat fak sey inshallah suba ñu ngoy taxir lu fi ci jotaay bi bu ko defé momit mo and ak ñun ci waccay yi nga xamanteni daaira bi daairatu ansar din islami ci sen lokolo radio universite anoma ñu ko don taxawé ba safar gi téro ba légui kon وآخر دعوانا الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.